0: sebe ire tsa mogwa ga xka fm ke mbambara ga go ceqete na di maritzberg go bori e shora matera e sikanwa ma de police commissaire se he puleng dimpane special police an kharona ga ding tie kun cloud u di mboronga ya cleveland ke johannesburg ke si se satam 12 di kwe o di no tin na kun ka di tla go densta ga nce u isi ka jump sita ke di lokasi ke te tinkim xa ukwek angukayide sinu ngokunwa xaya denci grupu xa kwade omutetum koti jawa hinyexo njam ndimpane yencwadi sinu ncitaxpanishim kundana unshi upolisa ndiceunishasesarho anarhwayina de kucandixhomkara jaroko ncimboronkayisesakwitam ncisipane jikidi nciceunisha sesaxo polisa na cukwana jika ndarhonu amboronkate ndikwesena kwixo nisipane na numuyiti khwano ana jaro xare go ncimboronka hinyetikhwe acwa kuyamakwem polisa na giawati ha nqeyesidoyita quantum a ncimboronka yiki jawu kaiti am te makhwe a malawi si umberewa he ncuhu xiki adam ali yincwadi sinunyamahwati jawu he pepajiyungomo he ncitaoka xwarako yakhwe na uhe sherwood ki durban kim 2500 Malawi ka kwa unkwe a tia lokasi jiki arako uika tseyesi ka sala ki are tingo hana aki arako te tam nkwe na nga dukwano hana te oko nga oje hana kwa nikiata tingo teko hana a kai titi tuitu ya ina ki hingwe ngutang kwa kwa kwa njam ali nga desine Malawi si u hurumende na ngote ko tuji ankwe na oje sesha agwe tako pepaji kwa mua honu Dri kinyama ko fon e o ki an a te ko hana uji uka kyare ka egwem. Ta he ngi siebe ko ikwa ashe ko ewa hui hinkwa ikwa kongwa ita tri kom kinen aka Forbes ta hono am uweshen ma te belo mo chuan ita ngi ezi ka hawana haya derban si te wofo ki ik eja kumwa gwem. Nyam ka di an ezi ka siebe mburga ko ikwa yo ka hako ka te kaya gwe an ni damakucha siya bonga no malusi ndi maneta swatini ka ngo kwaweko ngo yakara huyom mboronga kwe kwa ewa kwe tia mboronga anece ukwe jie kwe di tunga karekaya kwe di tunga na kwe di tunga shahii am Forbes no mochuaneta February 2023 ka Durban si di unga oki tau tunghim mborishi u kheruema America u uwa habana hate klaro ta Iran siu aninja ngo presidente ma Donald Trump nga huyo hana te kek amho ehia gwe angie Iran ngo kwese na hangi tunshiu tae kake kwana jihan kaate jie doroko khe gubenum. America siu amina nga te kwanu hana ngi tae kuka huji na ngi a bomba jing ama kaha jie a klao khe ka mishini ji Iran giti ji ate klaro titam. Iran siu amina kwama eka karata sinu hanita ma hana kyare kere na klaro ti tako ahtin ga ojin Amerika siu ami basi siji Kuwaiti no barenda ti jiki hana klaro ti Iran nga taha sinu ki heske pa a msa da mhor musiko mki angie sa hinya ti a hana kek amagutam Sebe iri bori siu kheri o khaya ahe khabana ha tu bori ete keke sa ingwe kama ah iri ek amakuyum
1: Si unom di koma tri menti nga SKFM dan hanggi tangga kwa ming ide flit sinu ngedam kampung sa SKFM. Polisa komisari sa nga pulen dimpen ki kuntang ngay polisa Spanish ing skip kwa uwan ka nika ng. Cleveland ki Yohanes Berok na yu kamsung hula ng skip trak kawa ka tsik kwa ki ito alfu ki ka nika ng hei tini ki sa kamo kwi ki dinsta go ki jumpers ka niko na. Trak kwa ka ng wajit kwa ng hei ki ngwa kwa ki khurubu si ng hei kula Inge kwa hiki guu kadeng maini ngkula tono senda dimpe ina kundan nge Provinci ga nasnala wi betu gida kikawa da panga guu ikamu ini ngwa kong kong lakwe nguhi Kru kwa ina nge kamci ga ngoga seng uhe udawu si jiu shika Ngete nge gira kwasa ngwa si usika nda pulisa nge Doyota kaya ngwa kwantam wa ya sko gitu ki tra kamo ke kwa Ngu di nchika wa malawi ke ya Haya aidem eli ke kundan nge kanu kau si nga kamsang u Tiw si kang sang baita lan kau nge serwut ki derban kunang gitu kwa sa Tiw kwa ki tiwe desin 500 ya malawi wi he nas the gya khamis ka pushal kuna ka usika his gya kam sing ke bunga sing sa tu oidi wai nguling kang tuitu kang squat tuitu ngawai krisi kula kani nga passport ti tatang gits atsia kwa ng ali ke kundan ke malawi ki gya kanus ke ID sus katina kam sing u ta sa tu ng kam dri to ta firi pen ngodi wai nguling la nge wati kwa ki siwa yang nge wa kwe ki tiw si kang gaya kum sen u ki maso ge ka wang a ay ke ay fop si za tali nga te be lo mu chu nu si jok san kula tala hofu tin da chok ng aya der pan kuna tuk ngon kong ka wa irte kir ke tit kwa siwa ngi u si gin gin nge ki kwa ke cha sa nga siya bonga sa molu si ndi mbe ni ngi ngi tama isi tuwe ni yu sa gya gong dika usi kang kwa kwa kwa kwa ngwa chut kwa kutam kita ku kong gati ngwa kwa wachi usi kang ngwa ni ka ng fob sa mu chwe ni ki februari ki tuwe disini dri ntuin da ki derban kuna restoran sike tra kwa kwa ngi fasi Amerika gichwe ngi nagu wiki tra gani ka ngwa iranti kang hi pritindi Donald Trump Amerika wa gichwe ngi tra ka ngwa chung hau ka asing hi iran kwa ama kwe hi singa o kan ngi kare ng Amerika tropa sing sten ngi kwan kani ka ngi ku dhon an ka u tha Iran kwa ng da Iran tru kaw kong ngi hana chung kui ki gani ka ngi waka akhtin ki Amerika tropa sing ng ku wit ki bahrini yu sing ngi ya kwa ng Iran ki vars ki tiga iya naka bar ku kutle ka ngak konstra ta ngwa Hormuz ya tha kwa ng kong mi asiwa ki fagim kola kam akhiri sam kong mi SKFM

Ye me sama so ngange ge ka ke mke wola ngoma ya coffee tea team se da ke ngole ka o ta ka wa a ke a chung coffee nga yo nga ngumu a ka ngumu si sa kholitwa da sing qem tsu si si ma o qaya dating tsuma e ma si ka ma qem go tedia ya coffee tea team se da ke ka wa a tu qe u da o khia go da o nga go da ka ta ma ka qeng ama da o ha coffee da chung kholya khasin fur ke ka te uda ta teti ngem o he asin qaya tsu si si ke a qala tuwa ka ke ke mqo ma hi wa radu x ke fm a wi ke teti ngma e da ke msira ke dede tsa tsa ngkhama khonqo a khuya go ka anqolo nga go fika nga e fur ke ka go atasi ka gumtsa skola khona atanqa gquma gum gquma gum anqonqa na ka qhaqha ka na kholeta ka holohola nga ka da ka holohola wa tse mpha ka nga ba khoke mqoqo ma ke ta ke mqo programa ye wa ka ka mme nga wa a tsong to mkhomqoma msika ma qe nga ya khoke tsusisi ka ka la tuwa ka tsike mke ka ke tsomqoma a tsong atanqa nga atanqa nga

0: ade khum caiha uma dinqata khum caiha uma aga ncaiha da ncaiha ga ngurum kanja ye tuimka khumik teka
1: ponya ko kum ha teka
0: ha ta ko sindo ma ha hiya tuya sa ya ka tri a shu ngi ngi mo ge ge ata ne ke tuwa ge ya te ha ta ko ncaiha sa hiya boriat tuya ya ka shu ngi ya ncaiha ta ko ama Kuriti 12 ira gajala sakpumatit.

0: Ach, idiot, I'm off on XK FMK, Bori, Sherma, Terra, Marit, Berehom. Aite, Hin, Kunipa, Director, Achouting, si U Traffic Police and the A, Samuel Masaba, Witten, Kwame, Kaham, Musupi, Madlanga Kumisik, AKC, Kaja Kuntua Gutam. Witta, Amatwana Shue, Gwen, Gohisanak, Aging, Ereton, Godwellem, si Ashu Hoiki, Tamka, and Johannesberg, Sikara, Tourism Yen and Tundakam. Ama we come shopia ti sino ham a go han go jarok aya kloke a tumelenku a karahi sino go troko dwelem si ere di derban ga arata yans berhan jakum wa detam mashaba nga ti ha sino ku ham nga i ma klausen kwana ka o polisa na amboronga ki ti ha tam komisi e ama shora ma ti ha sino troko ai khana si khain karahi ta ko kuru khoma na a dwelem si ku orohim khom a go khoi ko kyanghi Numa shaba nga ti ha sin tsama ha ngk akwe cha ashi ku ahwe hi kuni pa o ang te umbronga ji ashe sha ku ang kwendi a General Mayor Feroz Khan ang jakwe kisi yahu yom. Te ma de kwe Malawi si mberewa ngu shiki Adam Ali nga de sin nyama hwata pepa ji umu he na ko ngo huji uche ya kahe ngin ahana ngukwe na shewo digi derban ki are tinkim. Wedison Faith Honor to the Malawi Quick A. Locasi Jigik A. No Shala, Kuka Kyanka Kushik Areti, Gohana A. Arote, Han A. Tunka Kundi, Gutami, the A. Nutuiji, Tang Kaka, Kwenaji, Komaha Jikim. Alina, the Sino Malawi Kwena Unona, Go Ana Pepahoji Ate, Kosesa Hunung, Go Dri, Venu Fon, A. Oki, and Ate, Kohana Unji Uka, the Kuka Gwim. Kai hen siebe mburunga kwekwa ni unwe ta ko kaite tsi koma kinan aka Forbes na kham wesen ma te belo motswane ta si ka Durban si tse wo fok aki kuma gwem nyam ka di a siebe ko ka kham mburunga kwekwa ko ka te aya gwe go damakucha si abonga no malusi ndi mande eswatini ka hosne ka khuka ko yakara ho iyom Nimburunga kwekwa ewa hui hin kwe di tsun a karek ai a kwe di tsun a na kwe di tsun shahim burunga kim. Forbes no mochwane ta February 2023 ka Durban si di restaurante ka ki tlao tsun him. Borisi u kheri uem. Kai koma bafana bafana kwa ma higo Bruce nga sin South Africa kwe na an kouni sa kien kawa gwe Hakla uspani hen mkwiri si u FIFA unjit are ko kopi iya tiki wokriya kok AM. South Africa tu si kanyeha irika go unsi hi o sen o te Spani Mexico ise kwere boraiki Mexico stati kapare ki kaya kwa gwem. Bruce nga tin sino hana u yaba te u sa tin he go nyam ka bafana Spani esisha hana go tuede ronde a unjit are ko iya te boraiki go te tshuwa ko wokri am bruce nga de sino spane a het an tsuni sa wok che kara abasiya ko ni feif kuri di to ha ji ki go ni tsam e ya hwa ta tam kha bana kha tsu bori ete kekegwe tsa matin ire a ma hoyom
1: a khang ngam de confirmen den nga eskay fim den ngi tan kwa mit on de flitsi nonge direkteur a gouting op ya Trafiki polisi gani kuna Samuel Mushaba kinte kumanga kuchwa nina malanga komisi kanga ya hana kateya. Langsi gya kam wati usika nge kondisa Arnton ke dole msiku mwagit gani kanga si ke Johannesburg ntus ina tuinda ka usika nge kateya kuchwa hana kling ke akawunga nga tumeleng kuwa nghe ke wana frakmutere gani ka nga dole msiki derban kuna kama kungge uwa masaba ke kinte kongku ke yaki varski yata ke polisi kreklang nusina kia kwa nge dalam semua maka anda komisi itu juga nak disau perak motor kecil gas kode mengkuah kecil kan yang naik kaya kau sih sih nih ke kani ka engta cinta nak guna dalam segi perak motor kecil gas kini kuah kata masaba kalau kan itu jadi ngai enghes kalau segi kuala suya ofuk kani ka engke tui engamayur ferus kanj kau sih sih engke giang kuah Kemudian jika awak menghawa Malawi kau idem elia kita nengke kanungi engskog juga kamsen u Malawi kau kesi yang baik dalam wi engkung serhut ke derpan kuna kang cip kau kiri tuwe desin five honor tiang Malawi wi ing skin yang kane ka engu ke gias salah ngabung gawa he yati satu kuasa kau sika engtui ka engi kesi sengko ke okhuyata ke gul thamuk ke kanwa kanna ke kula passport is ngitang ke kachen mole kan sikla pangata ali ke ngi malawi khotrising ke khamsing kun ID ta tena khamsing yusin kula kanu ta satung kam ka 3 of a fira kun ID un mole ngi kwa kula wati ko sewi ngi ke kuna kula ngi tik kocha sanskin masuk ge kram akai fopsia Kernina nga talisa tebelo mucu kong sang la kasa kong ngau derban kuna kiofu kawa irti kirti kwa siyabu shis kem hi inki kula ki kong kong ki kwa ti kwa in kwa kincha sang nga siyabonga mulisi ndi mandi sa chau si kama ichi tueni inti nang giatit kwa siyabu ngin kalen ngin ta kwa la kawin ngut siga kang la nga chit kwa u kham kwa kong ki itin kwa kawa chiu si kanda Forbes mucu ane sang kula ki februari chiu is drain tuinda ki derban ngin restoran kuna sdrit kwa kawa si chau si kwa ngi fa si bola kau chiam bafana bafana wa ok brush ke kung keshet Africa kakan kawa kui nasional spanang kan ya fiba ka kopo ka kang ngulun bolawa set Africa ngi ke niha ke kung kung ke du ibu chal kot ya Mexico ke sanga kui bola ngi Mexico stati ke kang ngakam bang ngas chwa kong ta brush ke kung ten ngi ya tu gisu sing gisu ku kham tu bola kui kama kui ngi ten ngi ya tuidi aron ke ngulun kopo ta brush ngi ke Spanyol chala kama kui na kofa ifia da tu sing tian ta kun sha wa kon mi nga a khe fam ko le kamati ni sam kon SKFM

0: moro moro tam tam ama di jala tam ngun kai den di kano min a itunga igwe hezi mo tunga mapiter bak ama tam tuwa kala tum nga por kama kai wa ta ju jala tam ama di jala kabi kala tum di da sinche gum ge kangu kai ka vanga ga ka kuma ga tuwe di ga ga dhar di kam kwa kam ka topi gang yawa African abura chigi sugi chiko afor tam ki wona makua kam kung kwa sim tuna mo na mu ya ti chaka ngwa san he chike koi kwe chiki saki daba ko chiki saki kholi kwa aha kalam khola sin khas kidnes ya wa san he chike koi wa moro mitu ngwa pitara majala ka bajala majala
1: moro thonga igwe ka thata kan nke mi ke ma ka di gasi ka manga wa i
0: ka masin ka u dri desin yar khali dam ke una chi thwai ke khola south africa an khalin khale o africa an khalin khale yi nga ke kom tasin masin chimona chigam to dege khole omge yuyanga wakiwa pungu korang heke masangu bura yingi komchimu shobukan dua masin ditu dege kauga mugutu kajala sin kaiya komachi ganga ngwa kam hiya ta uyangu komaji thawya chinga ju thage sin ya tuka chithwangi unna me uyiki kom dine gi giya gumi chige skapa
1: thongla igwe ta danika le mama ko ke kam kham lagi cha africa
0: kama sin ka wanke a daisin yar khaliye da masingi gaba dani kan sa chuan north us lak dani kuna ke south africa dani mitun gama peter yi khabi ki chik dai dai na dage to mina o ye peter skapa hege gumi he chike korang he chike masangu yi ge sin na dage o aya ku ye isi jama chuan isi muku sin ga ya wona ka ya wona kumi waka nda ka kan ton o jum yi tene ga chi thwai ge sin ka ba chike ya kula chunu ke mkongo ni mga Afrika chiki singi nguhengo le urshika tichi kana sa chungwa N4 handle chiki ya nguhana dani nguwa tijangu ni ngu
1: N4 thunga
0: yitene kia chiki kwae ege chiki dwee kami nga tege o magoswa eke wa chipanda kai kuwa
1: chipanda ku?
0: Chipanda ku kama singa kawa E4 handle
1: E4?
0: E4 wa chipanda kai kang kanaka ngai yi kang ko tamtana wana kake masin kho ka masin ka kho ma wana ka kwa ambra kwa kho chao ta khale ni kang ka le thwa ka angska tinin no ka ge mali ka go bona mali ta ka thuta wa chiga wa chi dilo kama kwe
1: o thongla igwe kan nga ma kwa ngi ke a kho nga ke chi phanda
0: kan nga ndo a thongla re aga masin ka ke wa chi ge wa chi chao ke ge wa mngoli ni ka wa africa ka masin ko ngoli ni ka bora me sin ka mui mu ya tv kan thwa ki khola africa yi ge gya dor pa melu me sin ya sa chwa ka wa gamsi le kwa ka dropa chi kwa ki gya kona ka ba leira ka ngau ka plus la ka wolf man chi kwa ka dropa ndo ta ma sin ka ke chi bu sa na ma sin ko won na ngau sin ka ke wa stam ngau sin as ma chwa ma pangu poe ke le popo ta ma sin bura sin ki ge kana ka u a twang ge mu so o ka na ngui yi ku ke te wai ne me ka un thau ge ne me ke ko un nga gi ya ka ka ta ta ne ko ma go so i ga mo ne thwa ge sin hin wa chin ji ka ma wa khaya kai yi ma tsa ge pungu ke te pa nga wa khwe ka dibi ka oi yi gam si sin ka sa chong ga ma ma pongo pu ya be sa di ga ne kuna ga ma sin ga ka ge le popo da ka kya wa ko e thwa ge wo na khwe ka te ba wa khwe ge ma go so a ka sin nei a ga ka o pungu o chi ka ma go so te pa nga wa khwe ge chi ga ngola ko ngi a ka ngi ngwa ka a ya ta ma ne sin nga ka ma du tru kam sin ge chi ge for game ke bona tshwa ka o ke mmole ke Africa ai e bura sin mana ya singa mka kula dokumenti mke dhala chairman ho kwa tshe mke nna me nng mka skidin tshin tshwe ya nng ke mthu ya pangwa tshe mka ma tshe mke o ka ma singa sa swa ka ke archiloch
1: konga igwe archiloch mam tshi
0: archiloch ka si sa swa ka ke bor dengwa archiloch ke mugu ka koma ka ba tshi tshwa ya e khawa gas nga e ya ke pita tshi gesin yakin heiti ga ngo kwati yake tumana dorpa ke ta masinga ke ke wa africa bure gani kuna ke khali bure gani kuwa ne mi gani kuna ta maka kula ke papelu anu nge sing that dan ko sing dum ke chuan family yike gya chuan sa chuan kau aga ngin ka sike kuwa circle a forum ke ikran yiku ke una skungu aga kasin ke chi thwa ke singa tepa ngama kwe ga mo ba kha pungu ga ku uzela ga ngama yi sing ti ge sing ka sa chuan rail handle ka wa ka hunu chu hunu ka gi chi kama sin tige ke wuzala ke wuzala ka ke aisar ko fulsi he tige e kama nge ka wa baila ke african si masin kama sin ko kesi ku ke kum khran ka sa thapungu masangu a kurang ka singan wa ka ku kama kum ne a ngan sin ka tige a guma kan obo gum ga tige ya wuzala ka tika ngwa tige wa kuma ka gidi ka kum ka Skungu, ganging, what is singing was like an air sound tum. Hairpungu, Kapungu, maga sound tum. Young time a sangu, sangu, magazine, I was like a. Can go in, go in, quay santa, my singing, what you toy, kiwa, muya digit to the gate out, come away. Now, that's get swing a yachter for samalars. Yiki watch it toy again, cooking your game name, hey. Forka, makogi dangle, ye get in a megan kewa, scapa, gummi, pembe. Dama, ye to the cuckoo was lame megan unga, kaku, guniga, Dama bonnet does which it dangle, ye get it never ankla, Takuna can tell you to twins at some question, that elegance in Amutan dancing, they go along here, was like a twin megan, unga mega wasla. Tachimwana kia, unwa, two twins at some question, you quit coming down on Gunnigan yatra card, guys, sing and congrats, eme. Oga kakon dan kon swa ema utra ya genye na tigang ya da o kwe de traba gani mwi da wak kole ya da tra mha da tra tra tra ki kondwa da tra sing da traba gani mwi dan ka ma sing da ma sing da yi kwa da sigil ka da ka ti kwa inga bona ki tigde yi ge ore tala gani ni gang ka kwa da ka ya ti kwa mwi ya di gawa san aga ga la ma sing chimbo a ti kwa nga ga yi ke sing ki tigang a kari ju dat ya ju la kule ma juka ka uwa o jwa wa gani mwi ki tigge kanti de he duo tema he nqa o makolo jo atuwa mta kolo jo atuwa nge meta una ke nqa kha qokum u nga o daratising o ka tsosing ka ke tsike ke tsike divan ka tswakeng ang nga tsweng ong ya kuma ka tsweng ong ya gunia ta tswake ke ba tsika ngwa ka nqa o ka tuka una yi ko yi nge meka gumi pembe skapu ye garden ke kuma daga masin muku Tuma mu ya diga wa kwesan. Bura singi inki wa aga wii forga makuwa ki tigde yiku ge banga kai tama kari ngui sinto gisa kwe tama saga sange ge andra kange ge kari ngui. Taka mge singa sasa tama sasa sange san yakhtar si chi twain ki ge duga ngay me o yi inge kamto to da ki kori ngawa chi twain kia chi twa jenge tigde ngole kia makuwa bura kao singi tama gani ki tigde.
1: Tunga igwe gani ge inge kama kwesan matresan kama kweka. Ta makoreng hika da tang hama hati dang hika.
0: Kaiki chig de tunga, mkaga chit toikage, yunga eki tassin. Ingem heke kuba nung. Iguin him tassin dam gibuzilla, takagi waiga, tak gibuzil kaika. Chinga egi kawam, ogi respectelam kewa, igin hidam kewa chit toiwa, ka aga sink o, tingang aga kamk o, tu aga kamk o, name him aga track o, hingam in a yunga o, gin hingam make a demam hawzilla, dang gim. Na mega temam hayunga tiki tamam tene ki ko ko kam kin hege chi thoi ke om kem ge gya spirit tu ye ke mo tan na chi thoi wa na a ka hege kam before blake ma sin kali mu ge dage kula o chi mo chi de hege kwa ta m chi thoi ku ge tre ka da ka da ti mi tale sima sin nam tuta ke kan kam ko de ti mu ge kam de n kwa sa ma so ma kwa sa n kha di be san adama sa adama so an kam ko e de ko sa ngaya

0: Den dann gegangen ist, Skyfang, dann haben wir dann gekommen und die Flötchen um, ey. Reis und Sand, das so geht, das sind U, no, Kritikang, Ungolin, Gang, die Kokola, Galicis, das sind Gang, Quatsch, ah, Kakrisen, geht dann wieder, oder Partei, die Mutter, die Gang, Johannesberg, Hello, Konium, Guni, die Kinge, Gugi, Dienstag, Gugi, Trakwik, Anguin, Jumpers, Kone, Kona, Keklevel, Len, Ke, Johannesberg, Kona, Gang, die Kogi, Dolph, sie trägt, Toitin, ich sag, Kumo, Kui, Bunga, Sing, Unkane, Gang, das geht, der Kon, Sing, Gul, Kumo, Gatti, Sika, Nahrubu, Sing, Kula, Kano, Sing, Kogu, Umain, Kuang, Gang, Gang, das geht, auch, oder Police, zu gehen, da gibt es kein Wortkommen. Gunny und dann gegen Kavaliers Kapugang hier, Polizei gagi Kochuschen, Katoswaka Kamoki, die Bibel Kamogan nacken. Kawachi hat zu singen, Raspekischen gesetzt, Afrika Polizei, Bruno Kacho, Polisa zugi da kana kun hai ikane ko komret maraton ka ka ngi vita zugi da kam sung u ki ka pang no khoi ka ko ti tu chi usi ke gul tamo ka ge tos tana sung u no do cha ka ngin a ki chu ku da ba ka wa ka cha cha sung ka zugi da kam sung ye na tu na de sin se so ner ti ke hi ka gu me ka ngin a shun da khata gu me der ban da wa peter maras ber ku na da polisa to chale ngi yung ga chi ko sing organisasi gitu kita hana kungu di mengerti kau sisi sepavin sisi tak di sini kita lagi orang tak jasung tak kui kau sudah nak tali kau polis aku mesti jauh rubber ni sunda mungkin kita kau cakap sendiri sama hebat ini dah sung dah cuci tutur dan kau sila di la mesti nak kabar kita engkau juga sung ya kau mesti kau sing jika cakap dalam kuah musul baik aku fikir sekarang bukan nas angsi bukan mungkin pelakon Sebenarnya tu dah kahyari Mozambique ya, engkau ke kongkong. Mozambique kau engkau yang dah engkau, kau sahaja kau angkat kongkong no, kau bawa dan engkau naskip kongkong. Polis adun owner suku dah engkau engkau lah cagi awak tewa, kau sih kantit kau guan amakan dia seteng kita kau tu dah susun tak ke, cik gani kau angkau kau five tak ke, dah inten engkau kita lah kau, sih krisi kau angkau iyo kau seteng kita kau mangkau lah kau engkau, engkau fasi bola. Kau cakap ngah bafana bafana wahok brush, karena kita set Afrika kan entah macam kita kalau kaya kefiva gol kapak ngaku set Afrika ni segini ya kaki kungkung kita lewa, iki dan ngapa Mexico ke boleh dusung kunci iki kamba ngah Mexico kah kambuah brush dusu kita hana kungkung dan ngawa ir segeng dusu kita kamsung u kita di ronda iki nak jalan kaya iya tu kong da brusha kama ta ke spani yo jala kama ta ip ke ko fe fi an ke kama ko ngi su boli kama ko ta ko ni ngwa tin gi fam ko la kama to alfum sam ko ngi SKFM
1: kam tin ire kama ko 3 minute jinje ho ha SKFM ki bori shora ma tera marat berahum rais mzan chinga de shinu an khom kara jao ji ku kai ni omba pira teji a gokunye aiki ahoroha huitam parte si di burgomaster si te guta koroiti kwe Johannesburg ki lukona mguni atak uya di densta hatu si katia kwe na a jumpers taki di lokasi ki Cleveland ki Johannesburg ki tlaut unho huyum 12 di kwe a tlaut unho di no tin na kumwa di na bunga kwe na ngate si no ni an akwa te omu teto mkoti ho hiya kun kwe na unkwa di tam Polisi na gawa tin morongga ehnya ti kwe a mguni nga adesino polisi na kin o na nito morongga jesesa kwe na chaya karaha ngo jawa kube kwa naika ngo morongga he kama do tebe shung kwarasi na gotam ama nga adesino dukuto aset Afrika sin polisi na diak an nito unisa turusa na kwa hi no morongga jehi tatin kwe na o korona awa jere ka kungo twa hambere kanyi ko jehi tatitam Polisi na nga tisinu ngwarata jaoji an koma kukurisi komreti maraton kia itiki Numu idikuwa nu adao si kia kaya gusi nga ki na kwen kaya gunja ojiki polisi na kiaro yote ngwarata agwem Ata hii ite ngo hutu jicha sen na kwae nuto hutu jiki kia ino hujigwi titi a ngie ti kurisi ukia sikim Ino ntua nakde sensasyo na didikia kwe sonda kata esika go Durban ki ara ko Peter Maritzburg ja ki an ko kuma gwe ma etra ma te na ngi a ko a ho ta fe fen sesta ga de sen de kwen mu ko na da shi nga ki aya go dam ko zulu na tal si di police ko iya ma ko a Robert ne Chiwinda nga de shi no go a da shi jao ka e gwe ki ta ma han fry jin ta a kra ho ti no a ka yo doroma ite fry ji khaji a aninja te ko ya te gwe tsam di mboroka khwe ngisika mosol bay si di tlae ka khwe e ki veska punja te gwe to ka ite a cha tsongwa ti ta 7 tona ka kuri mozambiki ka tsa ngwe atama ama tsui kha ma ngitsa mozambiki khwe cha ki ngo ngie ti ngwe ki ngo tui tui ya kwa no ngaba ki te ti ka tsongwe ti ama polisa na tsumboronga e sesa ti kha nna ti sin kha na kwa kwa ta ngo tsun khwena amboronga ke kho se na go kwe se na khata 5 ta kha te ojit u bi se na ti ng tui tui si te ti kam burish u khere o he borahem tai khoma bafana bafana shiuma Hugo Bruce na sin set Africa an tsone sa gagwe kha si u ngu Spanish ng kuri si u FIFA World Cup wo kriki ye go KM South Africa, Nega Erika, go Mexico is it aye kwa guyam ka kware wokri Mexico statika pareki no Bruce nga tesino hana uyaba ting go nyam ka Spani bafana kwe go tuwe de ronde ni Gold Cup ki tuwa ko shi o kwe dam Bruce nga tesino Spani ahen an tsu sa ni five kuri jinge ko ha jiki avasiye ko chakara kwa ti dam tiniri borisi u khero kha a ha bana kha tsu borete ke ke sa ngwe tsa 12 ri ka ma go yoma

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a khadi twa de tsubu a la khadi twa de khashonte tia o ga korwa te khadi twa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nashinala khashonte skakal board kona khati dango a khaki ntse shika ngo ga tlae kuta mutashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga a nne nasionale gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona de khaki tema te kha a ga tsai kona ta khati jero jero ki no ah triple no 29 triple 9 Na veno, WhatsApp ki boria ka charo no numero he 06 00 123 456. Dako aki khatai ku ngashin kashina ko ana kho he choko na tswa.
1: Side by side.
2: Babalwa. Masum ta kwa atu o grupo yewa dewe wi chichi ge dewe kwa ngwa ta kama kwa kulang
3: aha ka wa chijala mama mshindi ke ka he ka pandika o hm mshige ke dewa qe hang qa qa nqe
2: masum ta kunka la ke kunwa njala babalwa ka chichi ke a qe qe ya kweke dewe he yang ka wa chijala
3: aha ka wa chijala ka he dewe a o qe ya kwa qa nqe he ya gya ka Yang musik eh, yang eh yang hiti yang kuah.
2: Chili, chili. Kau kemasin kuah kau kau cuci jala. Cika la oh, tak dewe agang kau. Tak dewe ang hei. Ima nek la kuah tuan kuah itu kuah.
3: Cita tang kah eh mak, oh mak wengal kuah mak. Oh ya dewe kekaya kuah yang eh. Kau cuci jala ke ya yang.
2: Tapi tisap kuah kah eh akat tuh dewe kekaya kuah. Ma amak tisap dewe kit kekaya. Di amak oh kuah ngawa cuci kuah ngui ya eh.
3: Aku ingin kau kahnya kau kah jalan hidup kau tuh kau kuih aku kurangin. Maka tak tukar lagi oh kau cik kalau ada kau kuah kuah tak cik gay. Maka tu
2: kalau kau eh kau jalan si kau ikut mua. Tak kau tukar lagi kau. Hehehe. Aku kuih ngawa cik kekle, kau kuih ngawa cik kekle. Aku sakule tema awana, palaka ehe dewe aw kekle hangwa. Kau ehe kama calo agla, di kama mesa agla, cimi seke agla si age. Hei,
3: kakak teh jala, tak sok enggak lama tunggu lagi engkwa.
2: Babalwa, dewe ki kekle ya kue kang kawa cik ehe kungki vangili laka o. Kekle ya kue ke dewe, kaya gya kalangwe. Cikala, kasih asin kakak nga dewe ki kau. Daga lorsa dewe ke kuma neki nguwa. Daga tina o, dak tlai tlai adu dak tlai tlai gula, dak ga agam, dak seng ngawa ake kawise ke akundesa.
3: Mama Msindi, baga getu o jala kama, kawa chike he, wa dewe chi, ta ama toko lang hei.
2: Babalwa, kakto wa chike he a uwa wola, mu oka wola wa yagam, dak chika ma o, mungi o, wa ching nge mungi o, chika ten chi, kaoke mu hale, ching nge ke he ka ohe ka kama mu. Hale, watike hege.
1: Side by side.
3: Imangi, chawa kola ngai kudingwa ko. O hunka ba adia u, akudingwa chi thonu tami thwaka m. Kha tuwa jala, tuwa ng m.
2: Mage samte, kachisi kama kwan thau, makha kwa unga ba chi thonui.
3: Kajala, ta kula chi ngu ke he mudakala.
2: Mte, teke kakha kula ngai ya, ingwa la kachi ya mke duma, mugama wakate.
3: Kaka kula chi ngu, chike maka kwe tami doha gito ang pulisa nomuru kae. Giami, keo ya ka ngungu ngu chi ngu pulisa ngu hakdakwa ng.
2: Ay. Mita ka kakwe kawam te. Nui kwa muse ka kula chi nui kange ka getam nui genwa kakwe chwang nui ba.
3: Chigo ala kula chige mkwa singa mnugwe koga chiga gawa mhu. Pandi mhaf kangwa chiga laka chwang.
1: Side by side.
4: kago nchwa kamsa gea msa wola ya msa kuna tutu gea hekula dewe hekula msa soko ngi gea kwa
5: ete tako maana no bratepsi tanga kukua hakasi gea goveta akate kuwa kuyasa nyeza anavenu
4: aka msa guzi kante ngakta kankama kakda kwenye gu kwiti kata kolea gudumui ta msa kanda kang tama yep msa ngewa fiska ga kea awa kama kwa ngewe mage kwa kwa kwa
5: tangan tang edho a
4: tamjuma kaga
5: a ware tia ka koko te khoya tisimu wa go te akam ka tsasa ha tsaka ka tio a se ne
4: ka jala tamjuma ka da khaba ka ta chi khongni ko ga gawa khaba ka ta wa le ra tu ngat sing ma ge da heng na tan ta ko ga le ra tu da wa tam chen kha chwa khang ne mje chwa ang wa chen ngem je mje fit ge ngwa te ka wa kwa kwa
5: te tsa ku mu yin tsa o ba bal ba bam ba be nte khu
3: jesi ama ge golo
5: a ba bal ba nte khu khabana kha tsaka tia angana tik e a tu wokiring ka wa tabin le tata ngiteng anang ai songwa ngwa mama tan to ta hanga tere ha ko me ti mi ye khwe ting na te tu wokiri nga we a tsana o mata e an tsaka du kwana a babal ba ha ana ven kwana ngo a ki te wokiri ta ko khu tsu te ka se non ta hanga tere ha wo khwa ti vereng ka o a
4: joyce
3: mage ngwa ma chi cha gda da chi gi cha khwa sa mi ta khai cha ta ni ga khang go ta ma kula mi kangi ke me ki te ki ta matena magtani ki
5: ekwae be awa be bal nge kha ise khu khu jang kwa go tama ta khu nga a wo kiring ka we ngwa ma khwine ka ya sa amanda sa tuku sa nau ya go vereng
3: mi tswa ama ga ga ya ga chi ka nta ka ya thoti ga chi ki chi chi ge chi pangi
5: na wa mi sa kya ta be bal ba a ke he tam za o kha o a go ta
3: ka ya mi tswa ama ga ga kwa nta ka ya thoti ga chi pangi
5: tin be bal ba ha mi sa kya ta an sun ka ya ye kwa wa oro ko ya o go ve e za o ka tswite
3: Titan, come over, dewe.
5: Tido, what a vein, like toa, who are walking with Tacona, the walker who are water.
3: Ah, dewe chila.
5: Look where Hamo, what a raka, the vein is sound, quack, what he was a kid. Look where Tona, walker, or a moiko plan, you could numb sakaiti. Ah, do it, eh, ha, hum, karahi. I am my ear, equa is him comad. With our woe, who ear king, town, not a teg.
3: Ah, joy, chicken, how what do we?
5: Ah, tido, what a vein, like toa, who walking with it.
3: Aha
5: ti khwe do wa te ve tsona di khwa nwa ku nwa te ta ni khwe ha ti mo wa a te kai sa ong kwe kwa ta khwe ha ki khu nwa khwa ta ta ai ha ki ai kara nga ti ta ma ai ha khu kara ti e kwa ko kom isim khom kwi tsa wa ya khu ni e ki ai ka ta
4: joyce amale joyce
5: ti si fa ye
3: mi tswa da wa ka ko la ngu o tshwa da
5: ti ni khwe mo wa a te ku nwa te ve tsona khwe ki ni tswa na wo kire o ha ngom sa kya te khwe ha kya te kai ha khunkare kwa kaya ha khunka sakya
3: tam chinga ma kole tlanga tshikola tam kui
5: aa ti koma a te eh ha athum karati ta ko eh ha khunkarati tamane he tyo nge go dzi ha ke he se dza go kara go ti ta ko he ti nge go dza tswana ding kae ki a ta no tsan tsan
3: mage sa
5: nge ha ke he ti kan ke eng ka wa ti tswana go kiri o eng go tswana wo maeta tamane ma tsam ka ha tsam me wo wa go nga go ete ko a go dzi he ka khwe
3: a jela joy tama joy a ge tshi ka he age kan
4: joisi ko ga matsi ka ma
5: a etse kwa ti si ya tete
3: ntima ke tsewa isam kumji
5: ba balwe a ke go yo tik e ko wa ko kom tamana a te a ka ya se tik kai kwa go e ha go ka re e khwe ti ha tse khwe nna te hi ti yo e khwe se nngwe wa tsa re ko ko ma tsa e ti yo kwa ra sen a ta no tsa ka go
3: ma jo a joi ta tro sila
4: joisi kwa kwa
5: a ti ko ma te tsa a ti si ya te
0: Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di ga sonte tia o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi yete be na tsaka karakwa tebe nasionala ga sonte skakle board kona gaati dango a gaki ntse shika ngo ga tlae kuta mutashi na khwae tjo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga a nne national gesondheid skakel board departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a bga ai kona ta khaki jero jero ki no ah triple no 29 triple 9 na veno whatsapp ki bori kha charo no nomor he 06 00 123 456 Dako aki khatai ku ni gashen tashenako anakwa hecho kwa natuwa.

Nguye South Tamil. Tea ya kurik amna no wesen attack aiko ogo tamil. Nguye tamski temu kien kwa tutu kara sopa rin tubi nako a tamil. Nga kone XKA FM data dara nak ai nako tre tre kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nga oe. XKA FM, hayo kwe na unkongurwe.

Malaria tatiti yesamakhakha tsane cuya makuti angkat incamskan qeska qame ihalfek amako 32 minute ngekarahwa radio nertensive oni kha afam kinu programa te angkat journal tamite kwanamkati seta totarana qare kan kwa ti ya hosite mote qa kutati kra kha siriti anyansa nsadi anyansa ti qa kutati programa se kuncinya msina khwatan sausu qa okite ya khwatan ti tsa okate hosikita manu de tsone sa qosen tati te u felegit ani he kone sa u tsamis kete ansi e go zete tsa o ka go e ta go nte mo hitere te tsa o ka go mye te kra ga e sta mate tsa o ka go nte qo sena tsa o ka tati ti yana ku e wo go ntsamis ke ngu zi tamaha a kona zi ka tamaha da wa go ka kone ke te u anza te hi tati go te mo ngu ange a aye te tware tanu hiterenge o sikati ti tsao ka ti tanu hitotets erite ata hove tati kone tsukamtsiki dowe demote ki teko antsa sinti ku ku ya ti tsam oro khata nu te ya tsana tati ngu o hem atave tamante ko anta ti ke he ku hwenge a tsuwa ti a hitere si qom ki tanu te ansi kya va go thanga hordeine o vukai thanga tafol ki kwara thanga a go tsike tsam te mo tshuse na te tati hitere ga e ka te tati ta ansi te o veligheid ane te ana ko te mo te tsao ka tati sao tsam ziki te tsao ka te tsam ziki sira e tsao ka te ntama te mo dinu sira e tu tsam ziki te a ka kongu o am tamanu khasu o khafar ane te mo ti nge ate qwa tsao ka te tsam ziki nga kona ki sira ki tama ata inge ate twa te nkukara te kunwa govenu agia khasi kange ate ngongo tsamziki hito te mo te tsao ka te kesira am kone sira te mo khasi u te ho o go kete mo te go ita ding ne tlo go zika ta ma tsho ya khasira te mo te go ita ding kham nge a tsuwa a ding tsamziki tyo te go ita ve re te go ita ding go kita te mo tsa ya te tsamziki nye go go kham a ding go ze nya ma go tsu ki ding go ze ya kya va go ta hangu we se go te mo da o ta nye go kona ziki a ze ding zi te nye go a ta te kha fara zi te za o ka te go zi nta sa o tsamziki te a tse o ni sa sino kha go kana ha te o ku ziki nte tsao ka te ga e a kha ke te gore tamanu te tseuni sa temo qe o senta di ko ne dawzi nyama ko tie na temo e wo qo venu ku a tie na nyama ko temo wo qo tsamzi ki e ko ne nsi su ne tie na nyama ko ni khone keri zi ya ku inki wo qo no tswa go ntamang ke ko te ko ga ni tseuni sa temo te qe o ta tim ta te o feila rit ane an tseuni sa keri te tsao ka te go tse ka tamanu te qe o sina tsao ka ta tim ta ti ya go zi te ka ku ta ti program nne se yams na khwata hango se ko khirisa hem 12 rek amate kwatyo boreti se ko tekro kom se hine borisun goroi ki programete an ka te vatisan mut vieta miete hem atram skem ko tiseta to darna kaigo kai ko zgita mate tia an ka kwate te hie ko an se te ukona lar school na sure examene garanya ma khwati ha sure su aninzam tam zgi kuni sa tsinza sene tinge ate muka tin te ukona ma kwana ki koma na aizika e ya titati tikho ente kwa sin titati te kunte tamani yeko anse examen ente ukona garate kona zika atsinza sensitive wote enwa kona iki khoma ngcwa ngwa kwesa sa kwa ba ikona ndi tagobe khoma tsamzika kha te koma kwa nyege iri tsamzika te ukona ngwa ko ngwe em beno temo pause e woti tago ta khono tin iri sahi de tsamzika te mo tsana ko garago to ti 12 rika ko ara ko temo te ukona aizika ko ko te siago ta anze tsinza sensitive nga kone ki te hi ti yo te ukana eive ta ti sure am te ukana ke he tsam sure ki te ta ti ta ko gara ti kwa kham examine te mo te ukana ngo kuma ana ko gara ta ti tse un tsa tseka go ti he te kong te hi ta ti ho te tse tse ana buka zi ti ta ti ta kon sure eive ta ti tse un tsa tseka go ti ha te mo kanu kwana u roster zite mu tati kone roster zite anka go mang ez gite ukona sango ta kon mang ez gite mu te ukona garago ta ta anke unsa anko zikiri ku zitinzi nkams ki ente kung di ten o asna te ma kona gite ukona koma nang aizika siti tati azitinza senzi tinzi worshkol nak eya kanyama ikana uzi ya garako nta utana kwati kuri okati ya kuwa te
kwa khala school na khana o zanya ma khwati te mo karati tate no anzi tsam zitsinza sna khwati zitinzi no ke tsam te hinta te khwe khoma na te avasi kante u tswana sure zika te karota te tu te u tswana sota ve tate am papira zia karate kwa nge te mo kan kuri su ka o kite ku tsan kwe an tsun sa kiri tsan kwe te mo nge i kuri su kuri o ka tswana wo lo si kwa ga i kwa ga te u anzango zaro ka ite kha de tsams ka di do ka di se sawe ti tsava ti taman te u tswana a go yo ka tshotswa go nge go tam ta ze program ki te ti a tse tsirente ko ma te program nge te a ka te journal ta me te se ko yams na kwa ta ha go se go khirisa hiye 12 rek a ma di kwa ga

0: 12 amago ha X ka FM ke e karoga go qeqeteng yo ka ha di Maritzburg go bore shwara materam. Grenzi Manda check am he President Cyril Ramaphosa a ka kweshinu ntang ka xa khwenngo go itena go ana a grenzi jaha go xewa itigwe ke a ntaro ke a bana tang. Ramaphosa a sonda ga tsenxa di sinurumende na go nci a dwishi go e go teko Kom komahia gwe ni yam ka kwehe ngo nci kuri ngwa hamwe de kwa no hise na gohe chwane sendremen. Komisare sisi u o ma Michael Masiapato nga ata sinu a kwehe ngo che kara manda jao ji a ngo kunka agwetam. Ama nga ata sinu kwe na hawana hawi o jaka kya ka egwe article dirin tuenda ka tam jika tamahano khrenji wa a ka jika nao ji ahita gwem. Angie kwe ango dosi na tebe ngwi kikana kote ka pepaje wota no kanu uhe e an kwe na kyawe takoro igwe. Gauteng siu polisi komisaris a Tommy Mtombeni nga tasinu ngo tia ngrupu di jarot ae polisi spani a ngo sesa si chea karaha kwe haa chwa ngo hosa ngwe kwe 12 di kwe akau kwa kutin kwe na kuungkara ti ama. Ngwi tia akau kwena ohe ika ngoro sika jumpers ta kiti lokasi ki Cleveland ki Johannesburg ki teti nungte sika aebe na ukwa na iki amboro ngai teti tamahanu ngo kao ngai te ngrupu o muteto mkoti jawa hiye kon kwena akujiki ukwe teti tam mtombeni nga desinu kana kwa hata kibireha ngo kwe ngamboro ngai ki hose na kutam. Chopra atita jao kaite ngo giawi dikam sika zinande chilwane ngo cha jereti utuwa sonda kate sika krokodil rafiri takite mkombo mbela kimpo malanga ki kana tikim. Yena ntuenda kakuri kwe aa kam kwe nge ukweshe aa utuwa kikuwa ti no chorosa Godfrey Vergo no tinchwalo koza kadi aa vieke nyam oki wose na ti ngo aa utuwa kom kikwa tikam. Chopra an jao ka ite ngo akom kia kare jitama ni kwe unisha te shesha yako giawisha ngo chilwane shidi choro giawite kwa musikam. Borishi u kheri wem. Anda teki 12 firi borihe ya kheri ngwe hawana hatu borihe ete kekte yegwe eka yenire ama huyom.
1: Tol nongke kong ti on ti ngang iskai fim bang ngui tang kwa ming ade flit shi nongke. Khrenchi kop koi presidents rama po la gwee hana kong ke sang geda kham sung ta khak ngay wu tamo ke khrenchi ke gani ka ng rama po jay kong sonda khak ngau sang tsu geda kham sung uji jega skwa o ka wa chika ng gwa sang u ka wu shika ngwa tanu ke chwana kani kuna komisari sa ng he wa Michael Masiapato gwa kong ke ya sang chang ya kwe kwa khrenchi ke chik kwa sing hegi chiga chi panga ka ninka ng ka uan ngoli gi ng ka usika ng ama kwe da ke veta ngwa dri ntu nda khaka nomor skogdo cha kamda oya je kwa ng da kharen chi kuna kaka aji da dun an suku da ka usika ng chik toing hek kwa stong ng hai stong ng ama yi stui tu la ti ki diu ka kwa kharen chi kwa ng khau tiang polisa kum sari sa tom tom pe ni ke kung tan ng ke ka wachika ng ngay ng da kong chik kwa gi ng he ya sung la ngwa chik kwa to alfu ing duwe chik thak tau 18 is getraaid, gasi vitale kwaan dat khakwe kaange kone saan nahaggu, ke jambar kane kuna ke Clive Lane kuna ke Johannesburg kuna. Kwaan ghaikang namam chikan ske khakwe kane ka ng dika kya ngwa ke khurupu sing he kulaar khanu sing nga mainwi e gu dame ne kwaan ka ye ngwa wete khakwe kwaan ng ntumbe ne kinta ngke ye kihing sing gete tena kwaan kwaan ng glifasi. Cho pre, ndesu gete kwaan ke zanadil ke Clive Lane kane kuna ke doa ang tuwe ke suwana kakek dawa krokodil kia makalunga kata ng he kumkana ka mpum bela ke mpum malanga kuna yana tunda kiyare au titu yang ngay kheli kalwa ang kachit kwa chasa ingia kong sa ngon ng latra ke gogvri vigro ke tinchwala mkoza kiske wana yi kikani kanga makalunga kuna tingu suwe dila maate na sikira kwa kwa kwa ngang kisugi kamsa u nun ka ng he wa chilo ng ka ng kamtu wa ikani ka ng kong mea tolfu ke faham kola kano iring sa kong ng SKFM.

Ngwinkina mekho ngiyokhwena ehe hasa avra kinaka iko ngiyokhwena akungeke qamskan ndiyokhere ana klam here ta nakona dom nje tama sota hina am takwa qamski nqaka iko khanda ko mwe ko kha sa avra kinaka katira kho harda qamski a go di ukwana siki ngiyokhwede xonya ka ane ja mahamgwe mhama yuni ya go ngiyokhwena nqaka iko qamhen ngimgwe ma ya go ngiyokhwena kana di tsene tlama go ta ga qamke nqa ya go di ngiyokhwetwe into tete go ta go nqaka te ugusa na te kana dom nje sota hina a te di kwara tsene tlama ki

0: Okay, kan kram bamba re ngi ke kam jite ka ke go X ka FM ki. O sa teta go je yang ka kwa go santi go je. Swere ma go sa. Tremenda ma ko ndeta go no mokano. Moku watana a sa te. Di go je gara sa te swere ma te ko mo kwana te. Ka ya kwa ra tinga go ete ngo go ntse te ka go ko go su ane ha. Tsao go go di. Ndo mo so go tsao ke teng ta tsao ke peng go te go te. Ke ba di tsana sa ma. Kasana te a ka sene go no te ya ma go swena sa te nga go. Kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tete ntse tsa le tsa le komo ndego jingo kasa tye sore ma go tete ndego tsa we ndo te tla go sha a go tye sha sore ma go tsa go ane ja
1: ja sha mo sore ma go e ndi tsa wa ke a tete ta tete te a u ta ta u ji a ai ha ji
0: eh
1: mara tsa anti ya tete nngwe go tete ta u ji komma am koma yama ko kwara ko teko yama ko ana ko am aro ngo ma tem te ti ma yami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya kwa ko no dai ta ko ga ma gagar ba si tu ko no am ka tawe
2: taye
1: ta ko ni uwe
0: ngcono ngo ngo ga ma tawe ka yo
1: eh tsone tawe yo tama ko no ga e e ya ko no tai ta ko ni tawe ka ro ko no gwe ko Two billion to your get tie, 2 billion to your get tie. I do that way. The hood Anna who knows she cared a home better. Oo, she joro naho, you heard no yano am quash at a tacticum. Dry pot of dark humpy.
0: At home can dry,
1: at home and dry at that cake to him kid the hook. Anna who knew quara naho, you heard me pay, Havana. The hook, oh me. To see, she could be sana who knew. Cacu to Abbot, why do cry? Cacu de Hajim, but Ari Hudo. There cook ah.
0: Sasarahun,
1: Sasarahudo.
2: Sam got home with the way Yimka.
1: Sasarahun, better ah, who you heard that home, Nimmo Homan, Daddy man, John Kit.
0: Mom, Mom, come about Mom Kamka. Carry my tie, could a woman part the
1: guy. Kare.
0: Oh, shukam ka kare.
1: Good shuka, si o khobe shuka batani sha tsa boro khabe. Ne tsao yi kwa da ka tsa ya ka kare.
0: Yi kare.
1: Aba dai tro go khere da go no. O e tao ka go bo. Tao ka go bo o e abdui ba tlo abdui ke ka. Iya ba. Si go shawe go. Kaba ja kwa e go bo tsiya ba.
0: Okay, tsao ba teko.
1: Tsao mo ga teko, ba a ba si shawe shawe ta go di dat, di tswana o wa fata di shawe. Ta kwa go ya kara go ta go na. Ke wa go gori da go no. Ba re ab ga. O bo to wa go eta go ta o yo tso ba thaba go a e ya ba go iko tshe ta go ta o. Si thaba go ba re gwe go a go tswa ba a ja
0: di
1: ga tlae kwa ba shoa di go
0: ata kambona ga tlogo
1: tata shoa di kokho shoa di kokho ta go di ga ka ata a re kwa ke ka o a che ka ke ri a tsa wa ke te ta o a ke ri o e aba di ko a bireta bo tswa yo ka go ga ba na go boe ta go di ga re go di o kae a
0: Kofi mo ngamo bi kai ko tiya ta
1: ko di khubu na kai. Kofi ba kofi ta ko yo ha. Kofi.
2: Okay.
1: Shuka kwa tsi ho ba aba. Didi ba. Di tsi pa ba. Di tsi de ba. Tu didi he ho ba ki te ko.
2: Ho de ne.
0: Ta ho no nga a te ba ya ngo ho ko mta jana na ke of khawan ka ta ma. Mbera ya ba ngo tsomme.
1: O go boe ta e do ka do tao ka ga
0: ka tsom sika ga
1: tsom sika tao e tudu tudu tsoba ke wa go ino tao ngwe gwe ta go go wa ra se o ka wa ra wa ra do am le bo ba a ba go ita go na bsa ba tswa yo si o go go tui ba te tswa
0: ka tsom siwa
1: tsom siwa tui ba tswa a ga ba tswa ka tswa go be ta te ba a ba tui ba ka ga de tsom tui Aba ga ba ku im ka wa na go ka o ye o mo ga ba ku o te
0: o ke he ke be
1: eh yêu có ăn tất nhiên mà ta không ăn được hết ai đó ăn cú mà thế nó vui bà ta ta yên xuôi quần cú cả là cú cú bộ cú bộ cả cú quan nó ăn tại y cả là cú quan bé là tệ ừ
0: ô không ta đi
1: ô không ta ta tí xí cái khai nhà cái cú ăn ra
0: khi nó cháu xuống quan cháu cái sao tia khai bên nó à cháu xuống nhà xuôi bên nó cái xuôi nó không
2: cháu xuống
0: quan mía tiền
2: cháu xuống tao mà khai ông ông tôi nói xin nó cháu mày chơi được con ta tiền ngon không có chú rồi thì khai khô thì chăng là đào được cái tiền quá ओह मशीन आना खुन थुबी ना खुन गो या खुई आ कोई सी चो है आ की थी तो को चो है काव काव से को तो ना खुन
1: ओ को नु करा
2: ओ को नु करा काव को नु का नो करा करा ना खुन करा ना खुन
0: ओ हचो के तू सा चुचु पे थे मे
2: हे
0: बो बो सा
2: बो बो सा सी ता का सी को तो ना खुन बेरे वाला ना खुन तो ता को आम की ता खुन को हम आम तो बे aku angkoh mukak wah tak hendak tengok aku mat ngamuk aku mukuli nama ngamuk aku enuk kau tino nasima tak hendak ada masih nak haru tak hendak aku ngaciu he jadi jauh tete terjawab ki ungu kahai ungu ko kahai ungu ko kahai si ujurui ko nu ada kahai ko jauh ko ha jauh ko si yo kasih Guima guima taku ko kare nai no gaima aki tono am chara chu ma si ko ya ko ta ko an kwani kam kam ta ko kari kari na ko no juru am gaima ngwa yi kana ko no ta ko ko no chu ma ta wi si ko ma ko no am gaim ka kwa ko no ton kan ka ko ko no to ko
0: de ta ko ta na ta ga chu i a ngo kwa ko
2: tsam a kam no ana ko ha no to ma kwa e e ta ko ko in ta ha ana kwa cheu ana che ana kwa tere kusha ta kwa ni ya aku aku ti goma ki kete ngwe kanim dia ana cha kawe ko ben borunga ata ta ko na ma ku goma ki kete ku goma ki juru o ya dun dun ko be cho borunga kanim ko ka ta ko na ata kha tere ku ni te ko juru nu ya ni ko ku ni te di ma te o ta tere ma ni tuita no tere ma kwa ko ana go nung koma ei ei ta go koma ta mo go nung kwe go ne tsere mo tsei ta
0: go tsere mo nama
2: tsere mo tsang ki go ya
1: go ka
2: bena go dui om go o kwa ga sha bo sha bo ne to sha bo sha kwa kwa popo
1: to e
2: tu mo to mo ta go am ba ta go go no am tse mo tu mo go ta nung kwe go no ama ri ya go tse mo ka kwa go no ata kan kan ka ku han ai ka si mo ham ku ma am go di nama takun ha da machin a kharun ha ma
0: wo ku tai
2: ku wo ku un ku a ha si
1: no wo ye si ka we
0: wo di ka ko ti ko no wa ti ko ta ti ye ko bu ti sa ta
1: na kai ka ma ku ni a gwa ko che yo un we hin kai ka u ye si ye ko che wa ya be de ya ye hi ma na ta ka ma na dai
2: a ru be ma ton a ru kama ya no aikona kuya ku te du
1: ma
2: ya ka be na ka ba ke kama thuru na ko ta ni ko na ta
0: che wa che ma si ya to che wa kana tu te
2: eh
0: no a ba kama tu ko hota
1: eh ma si bu ba kho
2: ko a ba na hota no i be eh ma bu ba be to wa ta chan no be o ta ko duru kum am te hi mo ko ओमा दि जाओ आ केरी ते चारो कते
0: न आता आप चिता हे ती छो में जी चेउ जी मजी ती दोर न काका इता गोय ते ते no tshe ruba go lebe ga go tsa hinge tsamisi
2: a tsamisi go
0: diera pa e
2: am dom o kaem u shi khona am a tla ya kwa e go mo dom o kwa kwa
1: tse te ko go da se ka ye ke to e do po ru se ke
2: a e go wa to ya ka a ba done
0: okay
2: a ma tuma done no tuma go ma kwa e go ba kwa e do be te ga go mo be am ka ta go tlo go be ma do be kwa ga ke ma
0: Ee
2: ndo ndeba
1: tete tuto
2: tuto wa a tete ko tete ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: ko ko ko ko
2: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko a go go ga a tsang ka hena
0: ta go nata go a tsam se ka tete eno mo go go tsumo se mo dikini ma di go bona ma di go ebe
2: go ne go mo tsa go be tla tsong a ke mborunga tsa go a shin ise jam tun a e mo tama ga tsa go ne ma go be tsa se kam tswa go no am tswam ki a go ne eng tswa go kwa ga de ma ka na go go mo ga be ma ka ta tome na khona ta kona cha akeka keka cha kana kha mokkari go guya go akeka jam kam ke khurutin cha kana yere kho kha na ko a he ta tse tshi qoka go mo cha ko jam ko go magyani ma yom kha ma
0: no ko mo tlo go di tso ma ti ta mama ti tene cha we di ki ta ma go ma hambe na tso go ma hambe
2: o a tse wa ta ma kha ko ya tso tse Janka ne tsa o a o wa he mahambe tshom ko mo ne tsa se ka ne go ikwa ke go ma tsheu ma o ma
0: a re tsa ko ke tsa
2: no a ga e tsa se o ke tsa go tsho ma ti o hi ka m tsa wa hi te de na o wa ga tang ka re ke ka ti ma no si te te mo te mo ma ya ta no te si te te ta go de na o wa ta ra go na ka m te e ya ga ta ka ke mang a e ko na ni tsa ta go tsheu ta ko ga o te he ni tsa ta Joron kame no kya kuma furai kam kam tuidom ko te kya kuma no ima akwa si teno ti tama ting kwa ya te ti kamu ka kasi tui mo ka kasi oh ta ku jam trem ik ema ka kwa jam trem ama I
0: ano
2: jata kwa jam o kusha ta ku ning ting kwa ai ukam senke ting ta kum kam am de sim ka da ma sim ta ko ni ting ji wa cha ku ma ta ba a cha chom ko cha ta ba hin na ti ta sia ko kwa ka a ma chom me na si ka ta ti ta che u ma ko un wa ko kwa nam ka mama o hu ti che wa to me mama te no mama te a ko ru ya ko che wa chom ko wa te ka ti ko o be che u ka ti che u papa mtam nta tatse mo o ma am
0: le ke ma msa miem ga te ka ba ka ba ta konta go mo pere tu go te no tsaya ka go te
2: o
1: a ta o go le ke ta go go ka ri sa se ka bi
2: o be
1: ke di
2: o be che o te te tam
1: a ta bora ku di ma no kum kum ta ma
2: o be
0: nta ja ya go bora mtam
1: am gaba mo ka ti ba am kya ka si kobda ti te ku ku ko eta
2: ui no gaba mo kara kwa hanu yere kwa a ego a ti wa ti a ro no ko kha
0: na ta ho mo ti ho mo gaba ta sa o ke ma kha kha na
1: para ta ke u sha ni a ti sa na ta ki si sha a ta ta u a ho
2: a ti ho a ngwe a tro me ta ma kha ti mo wa ti kri ya ka mi ya ko ha ten be si kong si mi ta si ma sa ring kim bo ta man ne kha tung a ta ka kom a ta kha te mun te ren kan ta ma ga no kha no ka ba dem ke te te ta ku kha ham be u no shi gui ka ka ni te am ta ta ku e tung ku tu ni ta wa ki ko yen un
0: na kya e ta ma tu
2: ma kya e ta ma kha
0: sa be an gui ma kha ji an sa tom sik pa ko ta ma ko ma ha pe sik ham be no to to ngui ka tu ka tu sa do ma gin ku ni ka ba na ka wo
1: a kyara te ti ya khwa no go iba to wina khwa ke a kyara ti a tsana to
2: de
1: ta khwa no a ko go ji ko mi a ya te ji a go ga tsoi te go wa Corona Juan of Chow, I'm going to go to the house. You heard enough of Jim Goober. I knew how could you come? Not that thing was Ukuru, Ukuru, my Aja, Kuru Club, I knew.
0: Oh,
2: had
1: you been? I did, Aja. Why? Heard him at that door, my command. Two in a yaya to cook eye or talk. Carima given a hook, carry the Hashiako Kuri. Tree good tea good down, quay, the window. What a tahoo, dry, good Miss Yoko at us. Oh, I'm Sam, a taco, dream, a tea, do we good dear, Miss Yoko, Sana, who we know at that.
2: Come
1: on, I yaw her out of the good. Oh, I could see my nose on my
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. am ga mo to garu garu no ongu am ka to hin no e dit ere gaan gui akura di a a e u tu ya ga tin to an da ma si ra to ko am cha am kan di ra ka to di ko ya e ko a ka no gui ka to hin ta be ti a de ro gui e u ma hin ta be do be m ka ko ko we ta be
0: to mo di ka re na ho
2: e e u o mo tem gwe m ka to bu ka ti ko o mo do ala ko ti ko ayo ta ba ma ta iya ko kwa kam kom ka num ta kam te mu te mu te te ham a ta sha ro kwa ni o ri ta am sha ta ba ma ko wa te o ja no i ha
0: ta ba ma ka ti ko kha sa bo ka ti
2: o wa ko ja ni ta kha sha o ka ti ta ma e ya ko i gwa ba ta ko o ri na ko te ala ta ko ka ka ka te o ka ra ko ni sho mo ko ka te te mu ko te ma te
0: Ata.
2: Ta ku tu an za ke ma te ta ma ho ma ti ne. Ta ran cha am go u ye ti ma. A kom ke re to. A ar e ta ma u. A ar e mo mo u ya ho an to ka ku nu cha an ka ti ta ku te mo. Te to a gwe m u ma te ko tu am dom u no. Tu ku cha am si ka e ta ran ti ku i ti ku ru pa ti si a ti si ta si ka. Ta ku ka ma nu gwe ma ma ng ka e ka ta ti ma i.

dube ire tsamago ha xka fm ke bambara ga go tsetsa ka tekete na di maritsbere go borie shore matera khrenji manda check am he president sir ramaphosa am a karati he sinungo nwiki ya tesha taung ko tsa khwe nqa ka nja oji a khrenje ja a jawe ti hinti khwe e khana tsuni sha do di tamia dama ramaphosa sonda ga tsenwa di sinu nqwe e khom khomate gurumenda na hiya gwe no nyamka khwe nqikwirishi o nwa hango te ko ngo dwishi gwe he chwane si u shendramem Commissaris A, Grenzi Manda Tlaonsi di A, Michael Masiapato, Nga Tesino, Ngo Ahwet, Antoni Sakhanao Jaoji, Shuhuka Agwe, Ngo Nwiki Ya Tesa, Pepaji Kwente Kutaga Kweji Anja Hinsenum. Ama Nga Tesino Kwena, Hawanda Ha Nwiki, Huamayo Article Drin, Tuenda Ha Pepaji Kakakya Gwe, Tamakano Grenzi Nja Kwa Rakhono Anja Ha Tetam. Angie Kwe Adoroma Sen Awonya Ti Nwiki Pepao Kwe Tebe Tanu, Manu ana nui kikave ta koro ise na gwem. Madlanga komisi si ditewu shesha kwe akhauteng si u traffic polisan ki Samuel Mashaba nga atesino Ereton dwelem si asiko wo oihi kwehe ngo tewu nisahan ki kekere titam. Mashaba ngo tui kama dri muteto tewu kwen ki ngo anga weki si yei a tuwedesin yelen tuanda haika 700 kilogram si di dwelem si a wo sene kim. Ama ga mushupia ta tsam si ka nga ta sino ga ma tseu ni sa tlase na gwahi go dao moteto ji aninja ta ko a hauto di qa ko te gwa ta no ga ma go sino ngwara ta tam ama ga ma nga we amburunga hi se na ki te hi engare ku ya ta ta ko nga ta sino hi se dwelam si a ki se sa hi ta ma ga no ta ko a gwe ga ma ja o ke ki ka te be ta ma ga no ge amburunga go te gwa ta no ga ma go gwa go be tam Frai a Nigeria kasika hwata tiwe hona ten siyawan taha angu kwe na aki yaako kumwa ta sit Afrika ki arakom. Ni hisene ata hisene te vieke shai siye tiko tuwe tuwe ite a o moteto nui ki tin kwe na arakotam. Nigeria simberewa sit Afrika ki tin henga ate sino deisende akana ungu kwe na ngo garasena tin hana kukaeko ayaka kiareka itam. Borishi ukhiri oe borahem. South Africa siu kabinete ki ngwi minister na khanao aninja tamahanu khanak an tsau ni sa hu siu boraspane bafana bafana ete ka ditamia ta ngwi kuri si u FIFA hu jitare ko kope wokri ya gwiki ngo bafana wokri ta ding tu shika Mexico isem nyamka wokri he Mexico stati ka pare ki nyeha iri ngwi u isika nyama gwema minister a cha amu jise jarot ayakun ka kwe Ronald Lamola Nga da sinise sit Afrika no Mexico ta anchea kara jarot aye unsa wo tamahanu ni uisi u borae ki go an tseu tkui ku a keinja te gu dam. Tuwe iri bori kwe dam kwe si u khiri o khaya ahe khawana ha tu bori he ete XK FM ki kaa ku tkwa gwe tsa mesye ko fir iri et amahuyum.

eske if imoner teen 7 nqinqiki ni 5 teke mdin zone program tena khala tshwa uqo maju qhamke wisi ke qaqwa qhuma ke kokwe nqitot ke qhamke nqinqiki ke radio radio skfm kaqonqa mke mtruda skama qhaya mdin zone program atika molo twi der tena program alengisa te maju qhamke wisi ke qaqwa qhuma ke kokwe nqati ke wola e atututa skama qhaya mseti ke itali anghiya skama ngawala wami alina Glenda Durban came in zone program the article Mula what we did then one program Alangisa to make it cook and ulu and the game more talk a canny call for my own and more program cook and ulu ke Mufifa World Cup coffee to see what I take a corner and came Molly come here South Africa talking with that Hong Kong Mexico that cook and ulu get to my eggy quay a coma cloak get to my eggy quay at the name of Kong quick come away and Molly ke hika kuko bola tamngedi kanda tum kwa hii angu kaya atake kawisi kanyo kama kita tuka tulu kaya agia a bola ya ihe a singole ngeti ke hika fitika haya kwa ya kuko bola mngedi ke mwa wana msika ma o hii ngea gudwi bola ya konga mkim aye taliwa riko maliti heke angola sa konga mkim aye talika angwa kuntili ke kwedam teka tuta kwenye ngeki kanda tum Tiki him cooking, of tiki him cooking, like Uncle Way to Tunta, a tag, a gang, gang, sagagi, aye, Talikan Hagan, Kobagat, a gay, a colleague platform, then them togon ulu, Nehirika Bola, a get the pitos a curdan, ka kala. What gave him, why he? A con like a wola emma, come a quetum togon ulu program, come, water. Kangu kamugu tika wavilongi sa omungi longi sa maka dingsin maka ni kukwa mumu kama duki kamu sumano mtute kangu kama kwe vilongi sa wati talasin teka wasiki atu kale gritinu yangu jilea aku akwa alongi sa o akwa tuisa u kama kwe ihe amune kitu teka mungu ta kale tiki ya walongi sa gani ki kawahi asinki longa saka isa nga mtima giyaka kangungu ufu mtima giyaka kuhu msatiki longa sawati talasin longa sawati tili kangi giyakwa kawasinki anga longa sa mumu longa sawakwehe awa longa sa tiki awa longa sa ngale awa longa sa letra awa longa sa talika ikangkubakan aki set afrika takana tumka mgisa isiki nga longa sa mtuituka kauta mtuituka sing ta kwa ikawa tijala sing mumu mngete ke akuko wa letra ngale uwa ina hatimu keha ngale o wola watike hepalina wa angai o kamsima nitama ngana kwa wakatitika nghe tuma wa freida palina wa angai freida ma wa sumano tuwa nge kama titini kukwa ya mani sika gala kakwa watisi nge kana kama akwa wa emu lungi sa afra fer alga tiki masin dewe yi nhi chwa kwa titi titi ki nhi a kisi muka akwa nga mti ma u kam wola mti ma kam mti ma wa letra taka he titi ki nga nga ika nga akwa iki ti ya kuka he nga ya gawa skola akasin tasin nga hi tasa kam ti ma a uwa vi lungi sa taka wa baya belangar ki ki kwa kanda kam kusin ki kwa ima kwa tu mkaimin aki kwa isa nga lungi sa ti kai ma uwa ulu ofu ma kwa watu maka kuna ufu tiki sa nga ti ma kwa sa nga hi taka jala ma kwa umi u lungi sa nga wa tiki ti nga kan e ma sa nga hi ti maka isa nga katiki isa nga ki juwa tuwa aki Driri ke muti gandi alima e. Apali nga wangi sang wola nga hinki. Womi wola e siki nga. Kwa kwa tigde. O siki nga. Ma uwa na sinki. Vunsta. Ki wola wati niri. Kang ki anga hikamta nga hi wola. Titi ke he. Aki kwa kwa. He uke kwa hi amana. Taka nga hiki akwa tu. Kawati jela taso kawati ke he. Atenye guda. Joka kada kujila. Anse. Taka pali nga wa agavi dahindo angsa nga hii. Ngana kwa katike kati kwekwe geu. Ngana kwa katike he bola ya unhe nga siya fitika. A pali nga wa asa nga hii kulite masa mchima ka isa nga. Ya bola ema wa mchimu subo bola. Ya mawa nguli nge
kopo bola ta mchingole masakwa ya kati esangxeke sakwa ke Mexico apalinqwa angxi letra kamsoni kukhama ka e tanqulike esangxeka bakumapama kamaqhuba mgalunga ngxake qini kamsoni kati kati esangxeke bola fitika negeri apalinqwa angxi ku atsalong qhaqhaqa dinema chodi kama aqhamaqham saati ke he a bola kwa qhaqhwa taka na cimka mki saa siki longa sam mki singe tika nqaqhwa a noda khami ke tswa ta kwa ka noda kha amomo ina kha kwele kele tika nqaqa tike qhaqho ofunqole ka palinqa wa a nqhi kuletema letra sana nqhaqham mtima sikwa nqhaqhwa nqana qhwa ka tsi ke he agiyanqule ka ehe wa South Africa apalinqwa angqhi anqule apalinqwa angqhi a province tinga tjikana wako ehe awaqonya amanaki kwesa ngalungisa takangxathe ngqika takangxathe singqika take ehe aqwaki khaya ku ehe buku ngasi giya ehe sang jumku yaka amakani wata ngqika qalinqwi ka thutin tsumde qalinqwi ka kiqhumo mumtsi apalinqwa angqhi kule tsima ka esha siyanqwa ka tsitike esanqwa ke bola aqwa ya tseke Mexico ta bola a anusula tseke SABC 1 of 2 of 3 apalinqwa angqhi kule tima agqwa ta asing of SABC plus mo kule tima ka esanqwa tinka e taka sika nqwa cuqunqwa aqwa sangqhi mtima ke tsiqwa anqwa uvu mtima ke tsiqwa kwa qwita kwa hariri mngqhi ke cema tsinqi giya tsuqo fu tsuqa nqule ka tama tsholo ta nqule ka tama ka ka dole tsa tsitika tsike he a tsoke tsiya a tsoke da jo ka inqwa tsho anqwa tsike ya nqwa e ta apalinqwa a kutuma tsike kwa ng hesa ngwe tsike hesa sia sia o apalinqwa a kwa ka gqam kwa o ka kana tsam tsi tsoko wa ke he tsika e ma kwa sa kwa o ka kuna ng o ng wa ke a kwa yi a kwa yi yi gqam o itwa learning ngome tsi ina ga tsike sa a nga ikulete maka ka o gqam taka mki saski kongi toa kwa wateke skola toa ulongisa mki nge longisa ka nta kula kwa ke tingwe ka nge ka tsa ta kwa ke kisi ge tingwe ge ke he awa longisa kala kala tingwe ge ka nge awa guya ke he ka wa kanda kau ofu ka wa tike wa atuti kwe he a uwa felora atwa taka mki saka mtota kwe guka ofu mtwa ke sandrika ke mtinga matike getwa ofu mtinga matike anoda katwa katake tkwa kaya kanga masin tukonga kankwe tu kankumta katana na tatiwis

Aska FM 107 nxa yena igara game tsa game tsa teti maga gume khamo ka khamo tsa teki twi khamo tsa ke fierta ka monita ke chimbo a ite anjwe ka nqame ke khomo nqume nqumke wa miqabo vense mitirino ke qala tsamo uma yintsa sika maqati te khamo tsa ke twi kwa gume cha wala wa dreri ke khomo nqume ke tsa nqame tsa bomo qala tsamo tsume ka tsinde ke wala ke ntsekwa tsa sam tsa khomo nqume programming ha ke khamo tsa ke education program ke qala tsamo uma e wa teen zone ntsa yehwa Rising from the Kalakam, my donor, the high egg, the elf, the Kalakam, my chimbo, the Kushan against our lag, Gromikaki Kalakoshi, which I come with our Mzati singer, eh? He came to sing Kakoshi and amounts of money to war, the Aujala Tons of Planishing Nams, the Kalakam, my eternal things, the Kiki Kalagims, Abola and Namsa, Kiola Watamsa, Ki. Akwai magdu ne gherin tsa singa wisi ganam sati dia gum tsa ke kala tsam ma e mtsa sin dake ka wisi gana wa FIFA World Cup an ma tsai wa tuli sin season 2 na kam tsa akala gum tsa tifi akala gum tsa kuma msa ka wisi gana kala akam tsa ke chimbo e wala wa akuma du ke ne gherin ke bola akam tsa ke kala tsam tsume ta wisi na kam tsa titi ke an tsa ko ka wa ke im tsa tu tu sin a ale gawa msa ko le ka wisi ma ko le ka tsa ra wala ala awa nigeri atyogi alfire ka wisi namsa titi ka kum kamu kam sa sinake wisi tani ka bola akta ka kamu kwe wala namsa ki akhiri ka wisi namsa sa aki akta namsa ki bola e namsa sinake South Africa sa Mexico kala kukla kwe Ikim sa tuto at kamusang ka wisi ka nagatanin na nagkwa msaki kapuye ke awa tulisin tini ka wisi natin kwa ki kamat ka hi bola ki kaya isa wisi siki mong ka bola msa sinake ki drawa bola ki wa ini ki FIFA ke tuli sentini ke kala tsam tsume da o sene kham sa dikim sa titi na imtsa wa a o singa bolai a o ha ke ne kha ke tang tang game sam tsa sa ka o sene ta ine ka tsam a tsam tsike bolai ke tsum ka ya wa uma go ga nam tsa sa de ke ri ko mali tsa en ri gongola ka tsam tsike bolai ka tsum nam tsa sindi wisi na ka ka msa ke titi na ke a go me tsa tswa ta kho ta ka mo tsam tsike bolai itsi ya kho ka tsa ke titi sing ya kho go me o ne kha ati wa ke ya lu ta ka wisi na ka sim tsa sing ke msa ta ng ka go tsa koma o msa ke imtsa dis tv kana ke wa ah ini khan sa ka wisi na ka tsam tsike kho thali ke khwedam ke wala tsam tsa sing ke ya ko dis tv tsa ng ke open view awa Open view mtsa sendeki ka wa sis twisi wa ki kala tsam tsuma o mtsa sendeki ka tena ke mtsa gume ka SABC plus ya sa ka wisi ka thota wa tsiang tsum kamo ka anxa sing a TFA ha nga a phone a qhiqwa a phone ke SABC plus inxa sa ka wisi ke a thotsa a khuntele ke khwedam ke a goma ka thota wa tsiang tsum kamo ka anxa hani ti kamo ka bhore ka qo a kala tsum tsum ka eta ka wisi na ka mtsa titi ka gume qaqwa ka wisi na ka ndeki kulumitsi a dui de khage a ndu ge kulumitsi a dui de khage ke bahani ka kala tsam tsuma eram tsa sam sa fita ta agum ngom tsa program ke kala tsam tsuma

Kaxka FM 107 kunxekene gara games samsafita encane ke camtsake ketile kwaza kwalun hey muzi samsake camtsake qomunxunxunge wala qhumxhamore camtsake ke dric camtsake ke firmonita ke chimbo e mtsawala ke ngwa qhoma tsake qala qhumxhume mtsapro qatsora nomtsasare ke bisimtsane ngxoi qhumxhapro qatswang a qhayamtsate ke bola iqala ncinamtseke iqumuncuke ekamshikana akhanzeri imtsicala igqamtsa qhuma imtsatiti qho awucala umtsatiti yaqhamuqhamo ucala kawake umtsatsicwa umtsawola yaqhamuqhamo kathota wathi yathi tsicela singoka wathi yathi ke basi ka tutuka khamusinga tutuka cala ikhoka tutuka cama ka singoka ke kuliti makang basi aqhamu waka kuliti mapasa singhaka wisena daga thota wathi yathi umqhamo iqala cuke umtsawola waqhamuqhamo ke yaqhamuseke cu kawishikana akhanzeri imtsatuta asha tsa bola qala tsi ya tsumqomtsa samtsa bola tsi qala ya ncumqomtsa samtsa bola tsi qala ya tuqoda mtsa qala qomtsa qoma ngisekekeni ka wisirino ke mtsa bola qho qho qho ke mtsa tete ke akam kam qa mtsa singeke bola wanega mtsa samtsa bola ncine qala ncumqomtsa ke qala qumqumbe uke mtsa qhoma ke qhoma qa mtsa bora qa ya tsona nda ka wisirino tete ya qhoma ko de ya qhoma qa mtsa qoko qolo ke qala ke mtsa bora qa tsona ke wisirino ya qhoma mtsa bora qa tsona awa ke mtsa singeke bola qa mtsa ke ke fidiri lesamtsa qhoma ya qhoma mtsa wa qhumthalete ke khoida mo ke qala qa mtsa e atewa ke wole mtsa qhadu ya qhoma mtsa bora uke fefiri ke mtsa sake mtsa bora ku qhoma ke ya qhoma mtsa ma imane qhoma tsa uqa imane a qhoma qata ke wisirino wa mtsa tete singa kawisike himtsa simtsa titi singa wisike himtsa tsa mtsa wola sing tsike himtsa aqo tsa ko mtsa wola sing tsike ka hampasi mtsa sing tloka thota wa tsike ha tsinga uqhamo go thota wa tsike e ka hampasi mtsa aqo wa ka qhamo go o mtsa tlo qhamo singa ke ka e ka go nna o ka e ka go nna tsa mo mo ne nna tsa wa ta o to ka wisike mo ne ho qhamo ta ka wisike na ka mo ne nna sa ka wisike ta ka wa tsike a jela qhamo go da kana tsa mtsa sing tike ka thota wa tsike e ka hampasi mtsa ka hana mtsa tsonda mtsa o mo ke mtsa tani ka qhamo ya qhamo tsa wa kwa e ka mtsa to to ka sing hewa tsige sing o ko mtsa to to ka wa ke gene ka tsoi to wa kwa na ka tsoi jela kwa na kuliti makang pasi ma gumisi ya kuliti makang pasi ma tsa ya kuliti makang pasi ma kwa u ramtsa sa ra ka wa ke kwa e a gume ya tsena kwa e ka nga gume ya ka kana kwa e ka gume ya ya a tlokwa pa sa ncheke ke ka tsoa tsige he qala ka ng mtsa sa ra ke tsisi si agume tsa u tsisi sa tsoka ra tsisi si ke he a ng kwa ka thota dia ka thota tsanga oka watsike ka a nesi thamko ke ni a tsong thusa tsikana dam sa singe ka ka khamtsa de ke ka watsike ka a sing tsoka ke di kwa ka watsike ka a tane ng ke a tso thusa ng ke ka tso tsike hi pasi a ng de ke ka tso tsike jela ng de ke ka tso wa tsike ka ng to tsa a ka tso tsike ka ng a nesi ke ke ni qala tsamke o deti singa e o tsisi ke mapanga ka ku nkwa tsa of ka ku nkwa tsa dam tsima ka ng pasi ka kwa mo tsima ka ng pasi ka jela tsiwan kawisisi ke e qala tsungu kawisi qala ke anisi a tsowa singhika tama ko e a tsowa singhika ko e a tsowa furstan ka a thota anisi wa thota ka tsung kuliti mo pasi ka ngomi o kuliti mo ka pasi ka ngomi sia ngwa kawisisi ke e asing kawisisi ke a ku tama ko kawisisi ka e he asing ka jala ama ka jala a khamsin ke ka thota wa tsike tsi jala khama ko wan a planisisi agi singo planisisi agi ama ke ke tsi jala singdua tijala sing asing tijala sing agi sa wan tsiwisisi ke e kwa himsa tutu wa a khamsa ga wisisi ga na firsta no wa ka himsa sing e tikhamu tsi de khamsa tsa uti khamu tsi de kwa msa tsi khamu tsi de kha ngom msa ke ntsi makang pa sika o ga tsi makang tsi de kha ne ne tsowa kona tsowa tsi sa tsi ke o guli tsa tsi o jala tsi ke msa ga ga msa ne shi de ke ne tete e tsi ke ko tamu tete tsi ke ko ngoma ka dasima kuliti o ka dasima ni kwa ka tsumsima ni kwa o ka mani kwa hawa ta tsike mo pasika ne panga ka tsi o tsike mo pasika ne khu singa ka e ban kana tsamu si o kanda wala u sisi o tsamu singa e tsike ka khwang kwa ka thota wa tsia tsijela khama khwe o ka thota wa tsike he ka nga pasi khama khwe ke ka mone khwa panga ka tsi o ka mone khwa jela ka e ka mone ya singa ka tsi te ka mone ya o to wa ka tsi ban kana tsamu sisi wala u sisi ko e awase ka nga tsia wa a nka nga nisiya teki a tsoa thwisa tsiki a nka awa seng teki a tsoa ng li thuna tsiwa a nka awa ama teki a tsoa thwisa tsiki ka moko otoa ka thwisa tsiki moko jela ka wan ka gane ke tsiki ka a nkwa ka ka ganga a wan kan tsa seng ka teki yena kha tsiki a seng ka gini tsika ma tsoa thwisa tsa ma ng li tawa tsika hang ma tsoa ng hei mamani kwa ka wan ka ka gane ke ka na tsamu si wala wisi si ka wa tsika tsia tsingo maniria e ya tsoa
ang oga singhichi a chong oga amaga ge nichike ku ngo chong oga amaga ge nichike ku tamkhoi da kapasika ku ku kapasika ku tanga tsira wan ka chinga mo tsasa ka chinga wa aga chisi ka chinga mo ni a ya khikha mo khoi aga ho khamo ko da pasi ka ehe ka khon ko pasi ke imsa sin ko pasi ke imsa furstan ko ga msa posim chong ri ka ge chiga no ga chega khon ko cha ge wana ko ga jei kagi chimbu ai magi wana kala kam ge magi wana ka ori garo magi wana pasima makai ka kanga thamo khoi mo tswa mo kali sigi ma mo ngau chi ga man ka usi no ka nga khang ha ya ki tsam sing ai ma ka man ya khwa ka e hi asing chi o ka ya ge sa chi o ka kham sing chi u chi gi chi ge ai a tswa wali la chi ga o khonwe ko nya ya tswa wali la ya se sine ka na tsemu si si chi ga he la tirim tsau gi sa ga ge chi ge he ga tam kom tsau furstan ka ge che ji tswa gi ke kham kamta mtsa o tsedi tswa ke tetsa mtsa ke o tsika ke ga e o ka nyam ke tsia tsi jala seng da la tere o ku mang ga wa sa ga ga thota a thota a le khamu ka mone kwa wa ka a mane a fursana ka wa mane a gwa ka da ka wishi ga ndwa ka a kham tsa ke mtsa pasi mtsa to to ku sing ka wishi se ke ma mtsa mane tsho wa ka da ka jala mtsa mane tsho wa tsi ke da ka to mtsa mtsa mane tsho singa tsi da ka tsa wa da mtsa plani pasi mtsa sing ka mtsa plani pasi mtsa qhiqawa vikoma ka khutwa vikoma ka ka ngoto vikoma ka sing ka kwati tsa ka ka tsinga wa nka ka chicha mo tsike a sing ko ka tsong ko le sa fursan ka tsong ko le sa guka ka ke ka wa tsike ngam a ngoto o ka wa tsike ngam ka a qala tu o tsike wa ka ma tsi jala singi a ta a gwa ka ke nka ka dole ta nka ka dole nga ka a wa sing ha ka ganin yo wa ka wa sang ha ka tike tsike ka pasika o ko ka e o tsike pasika ko khwa kwaka kwiki tamkhoi o ka khwa kha chige kwega ki tsumtwa o kwega ki jala khama khwa chiga kang ki tsuka o chiga khwa kang ki khwa ka wisiga ndwa daga wa planishing a yang pasi mtsa tu tu sing o ka ki mtsa mani chwa a khaya chimbu mana da ya khama mtsa mtsa mani chwa singa titi mano da wa ha jala mtsa wan ka hang a hum chige ka mtsa ko khwa kang a chige ka mtsa sing chwa chiga ndwa da mtsa sam sa fiteng nina ya ge kam chige qala kam chuma ke sane ka kam chage everyone's call my name mtsa fiteng nina mtsa sa ge chimbo he ti ta gum kham ke kham sa ke seri chimbo he ti ta kham sa ke dre kham sa ke el mani ta game ti ti au ka da ga wis na ka kon kham sa ke sam ni chu sing wa game sa ti ti ajal kham sa kham ma chum kham sa ka wis ki akam a ko ma khama kwa ti game sa khai kwa ka ti game sa sing kwa ka o ti game sa jwa kwa ka ti ke he ti ke first time kwa ka ke ma ka kana kon kon sa sam sa fit en no ha ta no sa bro ke tsa

tsotuka ka tlong ka nini wan chikan lo wa chike chike cha wan tsa sane kana chi chi ka o kana chi tsho ke wa cha ke ke ni a chi e ta kham chi a chi e ta ngo chi ke chi e ta pang cha chi ke wan ka wa ang mu shi chi je a kham chi ka tsho ngo chi ne ta a kham chi je wan ka wa chi a ga la a kang ga la kho o tsa sane ke ke a kwa sinto tshisi se o nga le monga nga sinwa a dawa maya enga sinte fi anga sinwa ke tifi tika e hukana tsimo se ya thota ke sa a e ka sa tshongi tshongi ke qosi thota nga ke gandi ya u tshitswa se thota a tshwe khamo ke mtsi anga sin ka mo bola ina ga tshi program tsi anga sin ke tsuma a e jala of o tshingwa e dawa nga sin tsi ya wa a ka mtsa sa ke ka wa ka popi mtsi se dawa nga sin ke he a ka khamo ke tsi anga na tsimo se o ka wa khumo nga mtsi sin ke to ke ya thwi ya irse tsi ke ha guli tsa ina tsi ya thota no gawa tsike ya nga singa ganiti tso singa yena ga tsike a wona kona yena ga tsike a sa nga ya ya nga tsike e botsi a ke se tsuma tsike tsi khano ngo tsike na ya ke nemi a gandia e ka usi na mega na iwan tsike e ka nga singa kona tsike a pasa mo reaction na kona wa ko ya a khamwa ka usi na wa singa ke ne tsike ka panga ko tsike ka khonkwa awa a gala ai a story a gala ai a ngunga a gala ai a ko hu a gala tshwisi ga ndo ke amane kungi hawa amane kungi gome amane kungi sa amane ke singa ka wisi ga ndo chi ka wisi ga ke panga ma ka mane ke khwa ke wisi ga ndo a sing ni u ta ke ne ko ang kang kang pasi ma ke khwa ko e kang pasi ma ke khwa ko e kang pasi ma ke gome cha ka wisi ga ndo wa chi ke a kham ko ka wisi ke a sing ni a kwa a plani singa e ge u a plani singa e he a ngu ka a plani singa e yang a atso ka kala tsam ka ima mtsiwisi ma apanga go na mtsiwisi ma amagre ha go na de gini a mahang de ka tso jela kwa ma khamsi ka de ka tso tsimo kwa ma sintsi ka na ka tso tuwa miki kwa o ka tso nga miki kwa da mimoni wa khali ma e pan awa reaction tsi ngui ka e ngam ka tso jela a da awa sing hi ka de gini ka kang de tso ki de ka ta kya ka kwi kang kwa ka kya ka kwa panga kwa ka ta tsi ka ngi tsum kwa wan a sentsi da monete ne dito a mo tsa sentsi da monete ne dito tsona tsaka le gini go tsoga ona ke nng van tsige he kang a kana ke mo sisi a kwa te tsige mo tsasa ke tsa ka kwa tsam tsa ke tsa moni tse ga a khang tsam tsa e ga ke go o a sentse ke kana ke mo sisi a khame u mo go gupati nga khame u gya stole ngam ngwa a tsoka ka gam ka wan tsige ka mo dong diga mo tsi wa nga khale ao ta ka ma tshosi mo ku wa stola na ta ka wa tsi ngam to ma a ki a ku kwa ta cha kula a ka wa jela si ki an ku mo wa ka dia stola e ta a tsom ko ka khama stola na tsi nga wan ko na gya khu ka gya na a tsom ma klik a tsom ko na wan ki a kho a ka tsu khu ka na ta ka tsom nga na kwa ka a kha pa tia na hin wa kham wan ko na ka ni a pa sa kwa ti ko le ma tsau ta wa kama ka tsiga na ga nga na kwa tsige a singe ka tsotsela a tswa makliki ke ang o ka tsiga kona makliki ang o ka qama ina ga tsi makliki ang o ka singe ke tsiga na sijela a tsiga na sitkhuma a ba na tswa ngi a tswa tlhana ke a tswa ngi tsiga no mane kon ko ka mane ta ma da tsige ka ke tsuma ko tsiga ke ban kwa ma ka mane ho ta kona ni a tu ngi ntsi makang wa tsiga tsi jela ngom tsi makang wa ka e jela ka tsi makang ka e tsuma ka wa ka imsa tani asin kwa ka imsa plani song tsiki ka pasin tso mo kore hukwa ka wisi anwa ngai mtsa mani tso a gwa hantwa ka wisi anwa mtsa sa mtsa fiti ngana ki agi ka mtsa ke Brendan Precise ka mtsa ke masungulo mtsa fiti ngana ki kumang ngungi ke ekske ke mwana rtan siwa ngana ki nekha

0: Kim cawole cikde ya walin ke sezirge eska FM tole magian ambuin gawa eska FM ayui te yang gya tangit kami kagi yamin arverten moyon KwaZulu Natal ay premier yang higya watamin tuli kang hi acik de gien ha ok yang kalimang nga gifer inaktin nasi ay gani kunang yi agi trok kam kam gusong yivi komang gani kunang kang hi gya khale un ngol ngong ke tu tu ka sing gya tu tu ka chi khoing ge kulak thano hm ke provinsi hm aya chongan fie en egani kuna agia ok uyan aka ka uyan chi gya wan viti lani ke gani kuna ko ang yi agi hm thos u bunga ai sio ke gani kuna ko ang hm sing agi golikan ti ka ang king khale mang ka tisang aga ngau si ka inchik de ge ge tisang sang a geng kam hong panga kai hong thwa kam kam go sang uchik ang aga gani kuna hong chinji a chik de ge hong hong ka chua ngan statu a yi khate ya kawang chik de ge wa tifni maik kang hei ya a chik de ge hong kubi ngang ke ofu a gani kuna sing ya kha kam kwa ke gaun ki yang han yang he chik de ge hong ke ngan ofu a gani kuna ke Johannesburg ka sing agya kham sung wa palam rich a yi kunan ka sing a de ge chu sa un la yang chu su bi sa ka agya wan yal fu ka thau chi goman jaden li ki yang hung ka yang ya de kang he sing gya kha ya ki gogen la yang a gani kuna gya ngung nga chu wa yang en ka ngau shi ka sing a te ni gya un a kham ko ngawang la ki gang ke gani kuna wachik de gya wa fruida ayi please ta si kunan ka hin khulan chik de gya ngun ngun ya ya en la kaun ai telfun halman nga sing agde gira chuin ya tafal ber aya kunan ka sing de gya chuin ami ki gan dian chik de gya wa khai yang sing de gya ki wanan nga bayin san par ai ka kaun gya wa chai pi lau ka ya gya ngun ya te gi thon aya cha sing de gira chuki wanan ka he please ag de gya ki kham sing yang de gya ki wana u khai ya n lau aya kungui aga ngausi kang hi agya khamsung uang la panga kau hi mugo giga singa khabit yang akunan kalamangi odeg de gyan simon star a please ta si kunan ka sing ag de gya swisa kam ko ngawi kin khle ang hi chig de gi chuk pangkan chang ai fasin hanchera ai tu honort in ach in sestach kang hi sing agya khamsung wa erste dila yang chig de gyan yatini diwi yatini wayin ngole aga gani kunan kan yi gege kamasit Afrika aya chonon kan ngawsi gya uwa tuti kan sing gya gole kame kwe kachik chayin gye kula kano yi mugu diwi wayin ngole hun kala kame ke kwe nunga sit Afrika chik de gye den ng gani kuna kwan kan yi gye twa kam kame kwe sun uti kan aga gani kunan ke chik chayin ng chik de gye kula kano gya uwa bungin gya gana ay gani kunan ke Zimbabwe ke chik de ke Mulawi kang he sing gya kham sung wa ti kang aga gani khunan oran sa si gya ngun ya de tu tu ka ang ka te u ke dhar tak ke yuni aga gani khunan ka chig de gi dang hok kola ka sing gya gol kham ko ka chig khoi ng yim ko diwi hung wa yin ngole wam chang hum ye ng hia ferere ai fasir gam chawla diwi chig de gya wa fa ferere kham ja dira gya sam chang hum ke iska fm
1: Tommy Jessica fir amma ko dri ha minute jinge khoni te borise kom ka kam hen dimba ba dira do we comes ki ke tri ta tina ose bori ek tiya go ti moni gan sunga KwaZulu Natal si de premier en tamen tuli ka ku je ta ho ta ti fer inaf de nasi kwena ga kwara ko te ma ko kwe am ko komisare si ka unga kwara hin kwena ki kai kuji tesin ta ti koro koro sin na khasi ya hisena ko ha omba pira na sit africa ki ana kha hi ti kwena kwa zuru na dal province ki ti ya de ki o ti kwe fer inach de nasi kwena twa unka kya kwena te ma go a sider africa ki kavita bellani an karati khana anisika Zaro tlai zi khaji he kung sinu kwe na veta ji na kwa ma kare zao ku zi khaji e tseka kara kung tam. Nghe kwa kara tiyen kwe si ka zaro tlai ya khasi e nyam sin da tiyen fer ina khda nasi kwe na no provincial regire nghe mats kaple ke nza khu zaro kara ku tina ki no zaro tlai zi kum ka ino ka wuka tuara ko kwe si ka si Afrika ki ane ya tiyen kwe na veta zi tama kwa e tam. Statia ke khuwa mua hi kwe siya swe tatin kwe a Tiffany Mick unu kumburunga ki Isika yaku ankara da tefini ewa ku hi ha en do ta khasi de twa a porisana ke qiya khwa hi ta si yaku e u kara hi re ta mi ke tsau kai ka o Johannesburg ke ti Palm Ridge ane ke qai ji si yaku te kara ta yal fu kuri twa asidik a twa di a zaiden lim ai tsunga hi borunga ke ne yaku anka tem borunga ji khasi ke tse sika o senateji Namborunga hoha go heights eritz eris a kiara in hozitem hove tam. Saip angratin constable sia Florida police can dwere kizarima. Tuhe e hama zaro in ewa huin que sia go hasid uyan data. Police tasia ki angrahin tam siki to a kaya hota ta. Dwarfu di mborunga a ho hin que kapendita kit an ye tafelberg sik o hozito uiko. Parka ki ho senatien perle munda kite ho anaj ansi eki kuwa tinki. Kuya manklo kwe san parka ankwana ki JP Low ankara tien kam de ho tu se sai tien kam siki. Porisa ki jawa kudor na ngawe kwa eita tina khana e si oro tien matkhatane jau kai ko abaji adam. Low kou kwa tien ngkwena khana he awa siya kwanya. Perte munda gite khoja omba pira na siya ko tuwa ko tiin kwen kanwe ta kwa oya khuhinka o sikim. Ewa khuhi tiin kwena kresika simon statika gite porisa kandwere ki kho ea khuhi tiin nwe khana omborunga zia teko komsa kwa hanka ite. Te borisi kheri oe. Nyamka kiare ka tfrai ta kwe. Tuwea wone din akhan sista ka saisi Nigeria kwena ona kwe. Lagos takit na khiria si doropa ki khasi e en e sika siya ko kwa makam sika kaya kwa taha. Na khiria mu si kai kuji test na tingi South Africa ki anako tingkwe na khana he ku senta te tingi day senta sai si kwe na siya ko registrir na tingi kiare sensa. Fraye en kwa makam sika South Africa ki arako Nigeria ka siya ta. Via ke sai siya dwe dwe ji hise na ko hae wonsiki. Omba pira na tia kwena ya anakwa hiya tinki. Ghana, Zimbabwe, Malawi ta khana aniki awa siya kwenye khana wonsika karako South Africa ki tinkwena ku karako ham. Urkhani sasi ji kheri oro ankaate. Dwe dwe ya kwe sika kun karako haa kwena wakara tin derta khiyuni. Kheri o kamme khasi ye kaka ite omba pira na ta mwoko arako ngike ana iti nkwena ku sen tam. Te firi iri borisi kheri uwe kamme teki siya kufo ifire amadikwa teki borisi ya teki komago XKFM kim.

sin wan titi anakanga akutaka moku sinka usiana akuta atum titi gumi anoda kamu titi kaya kau gumagi ni cigang kapas min kamu tu wala abahani cigang oh agda atuma titi sinara kanya tefe taki agnas ngaka usian dua at ere moti da ngasin tiwisiki akuta at ere moti da anina taki solanga titi agi gumpang mi abahani bola mia sa tsi tsi ga koko mia sing mtsima kondisa for bola nga nehiri for nehiri pasima sing mtsima ga bere kona mtsima kondisa kona daga tota wa tsike kang a pasi mtsa sing qala qam go qala qam tsuma ya di el di jun to re sensi sing tunda khamtsa ngai dikhi ka wa tsike ege kondisa daga wa tsike tane kang a pasi ga tane a goli tsa ga ege qam singa e qala qam ge mtsa ba khani nga ya unna wa south africa ge mtsa qa wa qam go mtsa ga e qam singa sing tsike ko e tsokwa Tigi aguli kau, tigi yang watu, kana kampasi, mcheng watu, mtaigi kang, kawa tai, singka na bola ya wisi, tibisiki aku, kawa, nhege gini kana, kamusi ajoege gini, bafana, ya guli tai pasi, ibini, waka imsa ang watu wa, msa boli kala gimsa kima, msa yeste, kimsa asim sa bola na, kawisi kana tatu kawa kai, ya kai, ya ahaneki kawisi sige, ya guli ti, a guli ka bola, namsa singki kimsa titi kau ka kamsa sada ki, dri kamsa, a sorry firi kamsa, gagi yenin diar ta kamuni ta kitsimbo eta, msa asam sa fiteng na gi kamsa, a oa, tsai, rasa la kamsa tige, lora pre, msa fiteng na msa sagi, ekskepe mo na kansiwa, egeneha.

sika FM 107 ncike nekara kimtse samtsafita ncindo ke kicamtsa ke wa tegirize ke DJ Danzo kicamtsa ke wola ke dumu khamu ka kicamtsa ke firike kicamtsa ke fir ta khamoni ta ke chimbo emtsa singibjang e igawola kicamtsa ke 53 emtsa program kwa gumi ca ke qala kicamtsa ke ushena wa mtsa sim khamu ke ka ushena longo saka ke nikwe e kamtsa totu wa singa ka ushena kwe mtsa totu wa qhewa ka ushena kwe mtsa totu wa khamu ka ushena kwe e mtsa udzela khamu kwa ka ushika na mtsa mani tswa a qhewa kichiti eta a udzela mtsa mani tswa qhewa ka ushika na ta uto mtsa mani tswa qhewa ka ushika na ta a 50 dake ka wa tsike he ya tsum khamakwe tsike he kang a tsela khamakwe tsike kang a to khamakwe tsike kang a pasi khamakwe ka u sena ma mtsan ni tswa a u toa tsibi si kana a wa mtsa plani singa e he ka hm mtsa pasi mtsa to tsum tsam tsa tsike mtsa sendeke mtsa tsoma ke tsoma bolai e tala ge mtsa ge tsum tsum ka e wa mexico sa south africa ta ka thota wa tsike mtsa ngai ge mtsa tsoma mesi kang mtsa singa ge ka mtsa ngom tsa mtsa wala ge tala tsam mai ge kuma ngara mtsa sim tsoka e titi ka au tsa kwa mtsa program a tsan ka u sim tsa kwa ge tsoma ke tala tsam ke a wa mokung wa tu ka e u ka mo ka jala sim mokung wa tu ka e he ka nga ngu to a tsam tsa ge sir ka e a kwa sam tsa yo ka e he kang he kang kana tsamusise mtsa toto aqhamo aqhamo ke kana tsamusise mtsa toto aqhamecha mtsa kana tsamusise ka hanka watsiye watsijela qhamo ke mtsa mtsa qane khona oko mtsa athwisa ko mtsa tswa thwisa ke mtsa singi mtsa mani tswa ta makere he titi ana mtsa singi mtsa mani tswa ta ojela ka wisise ke aqhamo atsimbona ta mtsa sindiki ko e he awase ka ngwa tsimu kwa e ha wa ngwa tsimu kana tsamusise athota anqinqa ke ke mtsimu nga maka kona ngwa mtsimu nga maka kona ke ngwa mtsima otaka kona ke tamko ivan kwe akwa wa kwe agomi tsanyo tsike atswa senka ke ka jala kwa tsike hikang apla ke plan kwa ka ofa senka ka kwa jala kwa tsike hikang akeng ho tu kwa ka ta marka wa tsike la sen o ka wa tsike ka wa o nga khamo ka atswa o ka wa tsike ka nga ato khamo ka gani ka tsike hikang kana a ama ka ke kwa ya ke tu a tsike o tsike akeng ho tu kwa ka o tsike a no da kwa ka ka thota wa tsike hi tsuma a ka thota wa tsike hi jala a ka thota wa tsike hi a tswa khanya ke ka wa tsitsi mo khamo go ga gane a tswa khanya ke ka thota botsike ka a tu kana tsemosi o wala o sisi a seng a mane kwa wa ta a magare tsa tsiki a mane kwa singa tsike ta ka wa kwae a seng khama ka he ka khama a seng khama ka ka to a seng khama ka tsuma a van tsike he kana tsemosi o wala o sisi a thota khamo go a thota ni si khamo ka wa a planning ma mane kwa singa a planning ma mane a qhea a planning ma mane a wa wan ka wa kwa e kang kana tsamusi tsong khale mangwe a ngoto uchi ta tswa khanya da gene tswa uchi kana o tswa khangsena o tswa pangatsena o tswa tuma kona wan tsiwisi se wa kwa e a kha a se ka khama a ng khama ya a ne si ka tsika ke ni tsika e a ke sin tswa ka uchi ke a ke ng kwa ka ka khong kwa ta ma ka tswa khong kwa tsika e kang a ke sin tswa ka wan tsiwisi se ka e a ngwe ka tsiki kona tsiwisi se ka e a te pula ka tsiki kona wa planishinga igia ahe anisi tsatseto e tsotsela ada marka wa tsike kang aseng daga wa tsijela seng ya gani tama asika nkwa asika nka hu o tsuma asika nka hu jela asika nka nka wa tsike ya tsijela so ngam tsike a nna wa nna ni si tsatse ke gini kwa e hi maki jela e da ko e maki tsawa e da ntshi mama o nka ko e mong o ka seng to tsa mtsike tsike ntshi mama o nka o seng hi ka ke ka u sisi ke hi ya tsuma me o ka wisise ke a jala me ma wapsi van a planishinga e he a thota a singa nqo tsika no a planishinga a thota khama nqo tsika no wa a qhali mangwe a khatse de ke go e he a ke tsawa ta maka ka a tuto a singa ka o ka ka isi o ka eng ka nna mtso wa tsike o problema ya ewa wa o ka nna mtso wa tsike he ke tsawa a ta ka wa tsike ka a ke sing tlo tsika na o ka wa tsike ka a ke khamsing kwa tsika na ke kai ko chi kana he tsui firsan ko ka he teng tsui ki nga he ki kham chi ka ki ka an ki nga kwa ta ki qawa ka wisi ka ndwa he a ki plani tsa tsa an ki nga ta ki kang kui nga ta ki ntsi de nga ta ki banga ku sine nga ta ki kham sin ka ri nga ka wisi ka no he ka tsui jala ka tsui kuma ta a tsui ka ki tsingi ki ni ko a e a ka kwa ka ta ku nga o ka kwa ka ku tsa da mchi ma ka ku nga ku umchima o ta kakuki umchima o daga kuki panga van aplani wisisi wa asing hi kulite ma awang chungka asing hi kulite ma awang fristana chiki pasi a nkak e hulung sa kak e hi
ka tsumsi o ka tosi ka thota wa tsike ka apa sa ka khamsa ka thota wa tsike ka awa ni si tsa tsike ke ni ma ke tsike o ma ke khamsi o ma ke gqoli tsatsi e tsi o tsike ke tsaomi o tsike qhoqhomi da ka dasi o ka tsumsi ka go ke nqinda ka go ke tsaota ka khoya tsika e e ka nge pango ka ka ke tsike e ka pasi ma ma ngotwa ko e mong kho wa mang ho toka ke ko e ka ng ma tlo mang ho toka ke ko e e ka ng ma long sa tsa wan plan u sisi a ng ma plan u sisi a ng plan u sisi a ne si ge ko e ka tsa a o ge ko e ka tsong mo a ko e ka ka tsa jela a da mar ka na ka mu sisi ka wa tsa tsa ai a tsa bisleti o ka tsa ai a tsa titi o tsa ai a tsa wola ya e yang tsa pasim tsa uzelang sing tsama ni tswa o watsi gising ka e kana tsa musi ka tsa a gulu tsa tsi gising ka kana tsa musi ka tsa qhawa ta thota wa tsi ke ka nga o tsi jela khamo khwe tsi ke ka hung tsa pasim tsa sing o tsi ke tsa sing o tsi ka tsa qhawa ka ta wa tsi ka e kana tsa musi se ka thota wa tsi khamo khamo khwe a wa tsi ya wa tsi jela khamo khwe tsi ke ka hung tsa ngwa tu nge ku le mo tsa tswa tsa o e kana ka pasim tsa tutu sing ke ni a kha tsike ke mo yang ka kha tsike ma problem ka kha tsike mi ke tsho da ma tsho sing hi mtsima ke o da go na kha tsike o mtsima ke vinde ka a o mtsima ke tsinga o mtsima ke tsha wa planishing a ya e a ke for bi re tsa tsima ke a te da ka wisi kana ka hang kana tsa musi se ka wa tsike a vinde ka mtsa wan mtsa thuta a sing kha mo ko mtsa fotisim da mtsa a tsho tu mm ke ke ya futi mane ke tsinga ya mane ke bahanya mtsima ke o taka kigia futi mtsima ke odaka ke tsaqa mtsima ke odaka ke qhuqhama o tsike ka basi kana tsemusi se msa atutu sin ke ke mtsama ne tsaqa ya ka wisi kana taka wa tsike a tsijela qhama ko ka mtsa sa ke mtsa futi ngana ke pito o tsamtsa ke igoli

Kimcha wale chigde ya wale nge faifiri ge SKA FM ta wale mge ya ngambu nge wa SKA FM ayu ita nge ata nge mga gen ngambu ya ming arverten moyon. Veska pu ayu ngole ngong tumina ka ahun halaman nga ati de gya kamsang o ferslakhan ya ati de gya awa gan aga ngaw kakakang he ngoy ay cha chong ya gan ke gati de gya ngole kale u Veska pu ayakunan kang he agya kham kham go so tan ga khisi ga chig gi chuge khaw ka mali chig ngachig gi kwa tin milar trandi ay mali chig ngasa sian frisla kha yang ka he gya kham kham go so um go gi hng tak ka go ge mali gi chu o jala u tan ka khisi ga gi kawan viskapun ay gani khunan Provinsi ng itimina ka ang giyang ng hayatigin kalimang ng kanyi agya un ang nawa ngawatu kosa ki ngulun ng itimina ka ang ke mali aga gani kuna gigi chu o jala u tangka ng kamsing aga ngaw si ka inchik kwa yalfu chik gigi chu ki kawagda ka ang aga chong kang he primiri ya he gya wa alan wendi chik gigi ya ngung ya wa gani kuna kwa ng rekin tau yang he gya wa primiri yang he gya wa ukoi hana kaw gya ngung ya teki tuyo honor day sindi ay chik kwa ga ngaw ka ang chik gigi ya ngung kwa kama kwa kang aga krisi kang hisi gya kamsin wa tuin tuin dak tisin ding aga chung hong de gi de chuki kao. Tak a kwe ki kang kan chik de gi chuki kao chik de gi de kua 5,2 milar tran ding aya mali chung sa siya mgu gi ga diwi ka chu o jala un kang hisi ngu de gi 2 milar tran ding aya mali chung sa siya kang hi gya kamsin wa kang kang aga diwi ka chu o jala un. Berger Mister Committee Lieti Ngechik de Gia Ua Johannesburg Gani Kunan Mungali Shui Mbasho Ya Achik de Gia Uku Yang Kale Mangan Teke Jamper Aya Lukasi Gani Kunan Ka Hi Gia Ua Cleveland I Agia Kam Kam Gui Sun U Lai Ang de Gia Tuan A Kamo Kuya Lukasi Yang Aya Kunan Mbasho Aya Kungguin Aga Ngawishi Ka Hi Nakam Ya Agde Gia Ngwe Besuk De Lukasi Yang Aya Kunan kang higia wa chik chuan ay talfu yin chik digi chuk ko hi 15 ging i 15 gin chik digi chuk is ak kama kwa kui ke ting hakan digi thoi ngalu kama kwa luka siyang ay kunan bunga ingi ang ngaya teki gulupu ingi wa chik ngay ay gani kuna dains tak kam ki du aga kuna hi digi da chuk ting ha tavin ay kunan kang hi chik chuan digi ki tawan Hola ya ang steni gya un ak kama kwa ngaw unersu wika ngamu gugin wa kama kwa tuku ang hagdigin ngaw kumisalan Mbashwa ay kungwin ang ngawishi ka ang hiya gigi ang gani kuna ko ang hiya agya un ang ngawita ng ki khabiti ang akunan ki onersukun. Please sa komisaris ka ang hiya akawitam ni giya tisa uwa. Plus laka yung ay please sa ki gani kuna ko Johannesburg Metro Plisan ki kosa ang hiya wisi si ag gigi chong ang khabiti ang akunan wa kamagutun lapanga ka ang hiya un. Ngka kwe ka ang hitik de gya wa tradisyonel ang ayin nga wa hanggan ka ang higya wa kontralesya ang ayin gani kunang halimang ng agya wa kuing nga minister ang gya wa gizi ang aywan khosyen chora ma khopan ang yi agyen toa kam kam gwa siyong viko magantik de gya wa eskom nga wa ki municipality din ay gani kunan ka ang hing halimang ng kaang ka ang higya wa FIFA veral biyakir chik de gya nga kondisyan. Tapo mkwena yang higya o presiden yang gya wa kontralisa ay gani kuna atik de gya o kuyang halimang ngangka ante ki chikang samgu gyan toa kam kam gu sang u toa o ka gizi ng ang hongtling ngawa kya ng hongtla chawa chik de gya toa ng at hama kwen. Kung kuyang aga ngawishi ka ang higya kam sang uwa kagdagang kigi ngongka ang gya wa rakpi ngawa kya netball ng aga veral biyakar ka ang hitik de gya ng hukunsa di hongka ang chik de gya toa ki ng hama kwe ka chongan. Chong ay fasin. Department ng Gia Ua Benalen Saka ay gani kuna gya ngun yata ki nakhiriang ay 506 in tak tak kalimang ngang kang atik di Gia tisa akama kuya gani kuna wang ki baitalan ay sorry Benalen Saka ay gani kuna ng sing agi hong o jala uyi kanu hong yidiwi uwa yung ngoling aga kunan Yerste dila yang cik degi gin uyi 206 tak kang hi sing gya kamsun tega degi da kalakam ki gya logos ayakunan kang hi kang degi chugi jalan. Tewe ding ay dila sing gya kamsun tega mandakan ayakam ya cik degi yang u tewe ding ay khulupu kang hi ya diwi ya tini uayi ki ngule. Manister yang gya uwa benalin sakang ay wah liun skrober kang hi acik degi yang hau kuya gani kunogan tegi kau ay cha chong ya gayang kin
tik ang chik de gi ta ki chawa 6.4% de kang hi gi wa chik thoi gi kula khanu hm chik de gi kang khama khoi ngole kang ka changan uam chang hm yi ng hia fai firi ngai fa si de gam chawla diwi chik de gi wa sizir kham cha dira gi sang hm yi ng hia khoi dam wi ke iska fm

0: Mekcesika 5 iri xama ku argument ezingekhwa ndimbamba tiradwe uyicamsike cece 13 ngati boriko program sicame yakhwa nsi program ekunchwago ti Monica Nzunga no reverten moyo
1: kimtse wole chigi ya walinki 5 iri ska fm tamtse wolang yam tse chigi yam tse program yang higia wa brugu ai wa ki walin Tang kui ge magia ambu ge gawa iska FM. Ayu hi tam jagia sagi chik kocha sang gia klik oge program ya siga man ngami ge gawa min arverten moyo ke chik deke Monica Chunga.
0: Te bori ko program ske te ko mago bori chhaji enta ikara kwa kogo. Rehiereng na khana ani ki 6 miliard randi saisi seri a. Kuri ki chau ka to kondra ka ji kusa khajar ai khuna ji kwa ka ita chau kara te koma go se sa ji kans na go ha 2020 asika asin a president Cyril Ramaphosa en place pala pala limpopo ki tes na ki ngo ji khaji he wa ku ki tsesi ka ha parlament de se portfolio committee ani khuna ki program de kheria te kwa te koma go Congress van Suid-Afrikaanse vakbond die kosatu dat kom kom aktris na gwaan hang aankwe na gana an enza aankade. Regering e moa go tse sika omba pita na e mooski an a gwaan di kwe na kwaho go zi me teziki. Tienza sen a swiri sena gove zao a isi an a kiare tama Suid-Afrika ki an a go ting kwe na uwa go tap. Ako zi te kom kheri na gono tamme deki seisire kama de kwa te kwe da mbori e te koma go.
1: Kim jagia sa chigim cha program yang higia wa berugu awa ge kalakum ga chigdi gin ho utkon kolung ai tumina ka hu kang hi a chigdi gi chok kham kham ko sing u mali chigng ga chigdi gi awa ses lar trandi ai mali chigng ses ya ki kan da ko kim ku gi ka un ang ngaw vi ko ma kang gi awa kontra kang aga gan o chung aga chung ko wa ka higia o prefat aga gani khunan Onur suku ngaleman ngangka agia un akamu ngawan iki mula yang he 2020 gani kunan cik degi ngukun sa presiden Cyril Ramaphosa aya plasi yang he gia ua pala pala ki Lipopo aya kunan kang sing ag degi ng parlamen ng he protofilo komitie degi a subisa kamu kun mula yang ng ngusumku gie trot kam kamu ku sing u mula yang ng kigangan cha program ang hufasin Afrika ki yung hechik di giya wa fokponde kushatu halaman ngang agia kamkam gusto ngol ng itumina kaong sing agia golikan unvetaka aga chik kwa yung hechik di giya ngol ngang aga chon gani kunan kahigi o vikoma aga chimbo giya twat ali kamakwen tagim cha wala diwichik di giya wa sejiri kamja dira giya sa ngam yung hiya kwedamwiki iska FM

mecesika seyisiri amakhwane ncede ekhweda mborisi konka camene seyibori yeqiyako ndiyimonika ntsunga vesikabisi iregering kuyako angakade baradzi icewuni sangeti ncangxwesa kiya provinsi kituwa tinziki xana ahisenatindi tsekakai sange kiyaitenu paro a 10 miliard randi kisita mbapire he kaho itien kaukwa tin profenzi si regering anikwena sere ji khana kaho ka ta tinzi ako kisi aguta profenzi yako angakara ti nasional regering sit afrika ki tina khana waka tem sere di tom ka kuji ina yamako kaho kanu veska po profenzi ki bara tsewni sa duwa ko zakhro ti nga ji khana tseka kata yalfu di kwe ang o din bara tsewni sa duwa kare tinki premire veska pisi dia Ellen Windy ang karati kwe na tsewni sa khana ang kama ti khom tsewe na ndundu ke ani na sa di toma ki anagoti onga oziki Burgermeester Committee lete kwena di kubu ane tema kwa Johannesburg ki mlungisi ma baso angakarati ti ya kwena zampas ta kite nga oi Cleveland ki anagotina khana he tse sika kwenye sa koro koro sin ane ziki tinta ma baso kwenye an orko tinta we uka e sika darana ko siyati kawku angye tin e Ziki tesen diyo 12 di kwe an o din gim. 15 na khana e tumwa din Cleveland ta kiti nga. Sorry. 15 na tumwa din Cleveland ta kiti nga weki kaw kwe din stakhan e tu sika sasa ka o tu ki tesen na din gim. Kwe ngam gusi tika me khasi e kwe sika ansen veri din mboro nga ki khu hi kwe an kwe sika hambe. Mabaso angkaratin kraha ki jawako kwena proyeke ki khana e tsew ni saha amukunda ki khana ji ya mahatin surika dita Congress e tsirika o kwa tema ko kom koma kontrole sa ta tisen kwena wa ka de minister e di ani tema ko khosian so rama khopam a Eskom aungkwenanu municipaliteite ki kraha amanda kuna mua kwenye bora tamzi kante ki eji tserikwe inayama kwa tkainka dam. Presidente kontrolosa aungkwenadi am matuba mkwena angakaratini bora kwe khasie kawuni sa angasina kwahi na tia na kainu mua kwa wakrihe South Africa ki dam. Kraha di koma di kwebe kwebe keji khajihe em. Nitam jinyam se na khwati ha ki eskom aun kena mwa ko kai ko ani jiki ta kho no khana ji khaba na kha suri sen ve ta te borisi khiri o em department de benelanse saka aun kena a ka de 568 khana khiri a musika ara ko sit africa ki ya hi ti khwena khana khu sen ka mbapira jenya ma khwati tseka ka de Tuitui he umba pira na South Africa ki ana ikwe na zi tsewa di gim. Nyam ka fray he duwe honu ten akhen sesta ka kwe na akwama tam zi ka ngwe. Guya go South Africa ki na ikheria si doro pa Lagos ki si kwa kwa la kwa tam. Tam ka kwa he kwa ka ite manda kan ee si ka na ikheria ngu kwe na ku sin tam. Kheri uro ministere benelanzi saka ani te mako Leon Schreiber. Aka tenkye ten kam kwiri sa ki taun ka omba pira na kwa ko South Africa ki kante kwena di ko a khasi e f 64% de saisi ka susena ita. Te saisi di kweda mbori si kheri uwe kame teki uusi ka siya ko kwama na siwa iri zi kama te kwa te kubori zi ya te komago ex ka FM game.

X ka FM ka wa olengo em tena kuchu aungo programa ta kusi dege ka wa elfe kama season 20 da khamanite te kuang khan gu su pa ge ferin ti harta khamanite emu ta ngo gole ngwe ye tena ku ngung a chit ba ang ku sa ko ji se ka ge rat hu ge ka ba tu ka kai si pa ngo gu se dege olanga ji cha ang ke ka uwa ka ne ru ji se ku se dege kinenu ge kola ge jwa ka gu zela ke kan ko chong pang ngom ko si de ka kwa a hana thamo ko problem ngau da a thui sa ko sing kan bu si a khachi ni ki chukna ke aman ngho singa ngana kom ko ngai de ka chi ke kom ka ko ka tene na hana ki problem me ke a ching da ma si de bunga tu hung ka ko zela ko kula ching de ka ching ngau tu le pang ngau kan bu si sa ko si ma si de kwa am tan chong ba kwa ngai de ki drin der da khmani te kan ko su ba a mo ta ngau le ngui ye tene kun a chi ta ba ngwe sa ka wisi ka ko kon ka ke radu kwe ale ko program ngwa mtu tu kwe ngwa ka ola ngwe sa anchi ma ka ke radu ke ola ngji cha ko ngwa ale ko program mtu tu ku ngwa ba ola ngwe sa ka wisi ka ko kon ka ya ke mo ngwa so tu tu ngwa ba ola

Exka if kawa walang ipangwa mtana kuchu awa programa ko sa wisi se ka ke radho ki kawa tu kakai se pangwa ko e kaitwa radho ki numero ya wane ten seva pen neha FM marum tutu kwa unwa wala nga wa ngu e sa wisi se ke masida ke kwa nkat ngu supa ke tuinta ha manite mo ngu tuwa nga wala nga ten hoji tabu kwa sa wisi se ke angwa kwa kaya ke radho ke maunga maso tendu ita unwa wala nga.